0: DJ Frankie.
1: 8:05 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie. Dito pa rin sa Good Vibes Morning. Mga vibes, if nagmamanahe ka ngayong oras na ito, drive safely at mitian mo naman ang iyong mga pasahero. At huwag ka masungin. Anyway, tuloy-tuloy ang Good Vibes. Pero mga vibes, yung weather ngayon is not giving. This is not my weather. Pero drink lots of water ha. Marami ako nabalitaan. Sinisipon. Including me. Hindi, ano lang yan. Onting papawis lang siguro. Alam niyo mga vibes lately, pag nag-workout ako, parang gumagaling ako bigla. Siguro, ewan ko, hinahanap niyo siguro ng katawan. But anyway, sabi ni Suplanitang Pusa, nag-message sa atin. Ako kanina pa pala to. Sabi niya, good morning DJ Frankie. Miss you po. Uy, I miss you more. Sabi, pakibati daw ng happy fiesta. Uy, happy fiesta sa Barangay Soro-Soro, Calzada, Batangas City. Sabi niya, please play the song Kung Ika'y Aking by Chocolate Factory. Thank you. Thank you rin sa'yo, Zupladitang Pusa, sa iyong araw-araw na pakikinig. And God bless you, ano? At sa mga nakikinig sa ating online streaming, uy, ang dami nyo. Hi! Good vibes morning sa inyo, mga ka-vibes. If aalis ka na ng bahay mo or nasa sasakyan mo at gusto mo pa rin makinig sa GV99.9, ay ang aming online streaming is GV999.live. At pwede rin kaming mapakinggan ha dyan sa mga radio apps ninyo sa cellphone. At yan, tuloy-tuloy ang good vibes. At pinabati ko ng good vibes morning ang Inco Tools Depot. Ayan, dyan sa Lipa. Mag-o-open sila sa June 8 dahil mayroon sila dyan mga promotion. Kaya paparating na eh. Ito na-mention kanina. Na-mention kanina ni DJ Joey Boy. Paparating na yung Father's Day. Malapit na. So, ngayong araw na to, malalaman natin yung mga sale nila sa kanilang opening. Ang laki ng ano na to. Nag-bike ako one time dito sa from Banay-Banay to San Jose. Dun sa itlog ng San Jose. Nakita ko to, nadaanan ko. Bakit color orange? Anong shop kaya to? So, ang grand opening pala nila, yun pala yun. Yung Inco Tools Depot sa Lipa City. Dun lang yan sa may Banay-Banay, malapit sa kantuhan ng pamataas na kahoy. So, yun mga ka-vibes. If naghahanap ka ng gift for your dad or mahilig siya sa tools, pwede dito sa Inco Tools Depot Lipa City. At binabati natin lahat na nakikinig ngayon. Lahat ng magaganda. Lahat ng gwapo, hello sa inyo, good vibes morning, and I believe everyone is beautiful on their own, and I just wanna challenge everyone na greet your loved ones ng I love you, have a nice day, or compliment them, kahit ano, kasi it goes a long way, and lahat ng makakasalamuha mo today, ngitian mo, at pwede mo ring batiin, kahit di mo kilala, na hello, good morning, ganyan. Para kasi, di ba mga ka-vibes, lately ang heavy sa news, ganyan, and we balance everything. Or madami kang ginagawa sa work, maraming Judith, paparating na naman ang Judith, tapos long weekend. Magwi-weekend na, tapos payday sale. Uy, payday sale sa ano? Santo Tomas, sa SM City, Santo Tomas, Batangas. Meron silang 3-day sale. Start po yan ngayong araw na ito. At hanggang Linggo. At meron silang mga promotions. At may mga car raffle. Kung kayo ay makikiisa dyan sa sale, ay punta na kayo. It's mas maaga na i-collect nyo na yung mga school needs ng inyong chikiting or kaya mga pambaon, ganyan. Meron dyang pencil case na may second floor. So, punta na kayo sa SM City, Santo Tomas. Ayan. At mga ka-vibes, eto sa mga nagkakape ngayong oras na ito sa para sa inyo ang song na to. Espresso by Sabrina Carpenter. 8:10 in the morning. My name is DJ Frankie sa GV 99.9. Your good vibes.

0: 5430
1: Dagat gusto? Ligo ayaw?
2: Abay, ano ka naman ang gusto?
3: Eddie, GV99.9!
1: Wow! Gusto ko to!
4: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
5: Rentahe na kami!
1: GV99.9 Rentahe na tayo, mga kabay!
2: Rentahe na!
3: Renta!
2: GV99.9
3: Rentahe na!
6: You are listening to EJ Hunt on GV99.9. Your good vibes.
7: Mga ka-vibes, ang oras natin sa buong Pilipinas, 9:21 ng umaga. Siyempre, kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang sa the most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At siyempre mga ka-vibes, ito na po at suma sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Kasama niyo na po ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey na makakasama niyo mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. Yes! Apat na oras yun mga ka-vibes, kaya huwag sana kayong magsawa at huwag niyo nang ilipat ang inyong mga radio. Hayaan niyo na sila dyan, oo, huwag niyo nang pakaalman. Well, mga ka-vibes, ngayon po, hey, araw po ngayon of Friday. Friday po today, May 29, 2026. Grabe naman, no, Friday na. Happy Friday, everybody. Nako, sana naman po lahat ngayon ay may energy, masaya, may ngiti sa kanilang mga labi. At syempre, nagpapasalamat sa panibagong araw na naman. Opo. At syempre, no, so far, patapos na naman natin itong buwan ng Mayo, di ba? May 29 na. Nako, kabilat, ano nga, kanan at kaliwa? O kaliwat kanan, yon. Kaliwat kanan na naman mga ka-vibes ngayon, yung ano, yung sagala. So, marami na naman ang mga nagsisigandahan at nagsisigwapuhan po na makikita nyo sa inyong mga labas, opo, sa inyong mga kakalsadahan. Pero syempre ha, sana wag naman din mawala yung mismong diwa kung bakit po nagkakaroon ho ng sagala. Well, mga ka-vibes! Today is Friday. Yes, today is Friday. So, for sure, may mga pinaplan

Well, ang mahalaga mag-show up kayo. Oo, ito ay advice ko para sa sarili ko. Well, kasi diba minsan nakakatamad makipagkita mga ka-vibes, pero ikaw na nakikidig ngayon, kung gusto mong ma-reconnect sa iyong mga kaibigan, sa iyong family, which is kailangan na kailangan mo para syempre, diba, makapag-open up tayo, malaman natin ang istorya ng bawat isa at makamusta natin ang bawat isa, mahalaga yan. Kaya ngayong Friday hanggang mag-Sunday, ngayong weekend, ay sana po bigyan natin ng oras ang isa't isa, ang mga mahal natin sa buhay. Diba? Napaka-ikli lang ng life. Oo, kailan nyo yan gagawin? Kapag ano na, kapag maliwanag na yung bahay nyo. Alam nyo, marami ako nakikinig na ganyan ha, na parang saka na lang sila nagkikita-kita ulit kapag maliwanag na yung bahay. Diba? Alam nyo na yon kapag may ano, may nakaburol doon. Kaya ngayon, hanggat buhay, hanggat malakas ang isa't isa, magkita-kita kayo. Kaya let's go mga ka-vibes. Pero ngayong araw po, sa lahat po ng may pa-GV shoutout, may gusto kayong batiin ng happy birthday, happy anniversary o kahit ano pang celebration yan, pwedeng-pwede nyo po yan i-text at ipadala po sa atin pong hotline number 0926-079-8708. And of course, mga ka-vibes, ang atin pong official Facebook page, GV99.9FM. Opo, pwede rin kayo dyan mag-message sa ating Facebook page. And of course, nandiyan na rin po ang ating link. Opo, nakapost dyan ang ating link para sa ating online live streaming. Ganoon! Well, mga ka-vibes, ngayong araw ng Biyernes, mainit,

ngayong araw. At marami tayong pag-uusapan, pagtatalakayan at pagchichikahan ngayong araw. Pero syempre, hindi naman mawawala ang ating pong tugtugan. Kaya ngayon, ang oras natin ngayon sa buong Pilipinas, 9:26 ng umaga, magbalik tugtugan po muna tayo. Ito muna, ang Humahabol sa Summer, Two for the Summer by Demi Lovato. Again, ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GV99.9, your good vibes.

0: 30 and 31 at SM City Santo Tomas. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Desire GL CVT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details. The SM City Santo Tomas 3-day sale. Promo runs from May 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 256414, Series of 2026.
1: Shop at the SM 3-day sale on May 29, 30, and 31 at SM City Santo Tomas.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin, at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
3: Pareg-Arteng! Pareg-Arteng!
4: Ay, pareg-Efren! Andiyan ka pala!
3: Payag ka! Ika'y magaling kumanta!
4: Alay, oo naman, pareg-Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
3: Pero, bulol ka!
5: Ayaw ko na!
6: Hala? Joke pala yun?
7: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
8: Ay, opo, ma'am! Kaya, tara na at makipag-tsikahan!
1: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
6: Bongga!
9: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
6: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangiti.
1: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
9: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
10: GV99.9.

0: There you go mga ka-vibes, Tulad Mo by TJ Monterrey. Talaga naman, oo, ang lakas maka, ano, parang feeling ko may pagka-princess treatment yung awitin na to. Well mga ka-vibes, sino ba sa inyo ang nakakaranas ngayon ng princess treatment? Pili ko hindi ako pang princess, dapat pang queen ako, ah. Parang wala pa ako nakikinig na ganun ha, o ngayon nyo palang napakinggan yun mga ka-vibes. Pero well, welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GV99.9, your goodbye. At syempre inyo pa rin pong napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ po sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. O, di ba mga ka-vibe, sino kasi yung mga gusto na, alam mo yon, pinagsisilbihan ka, pinagbubuksan ka ng pinto sa sasakyan, driver pala. Tapos, yung tipo na, kumbaga, yung bare minimum, talagang hindi mo na kailangang i-ask pa doon sa tao na yon, di ba? Kung saan niya na yung ibibigay, oo. Hindi yung parang mag-demand ka pa na, bakit ba hindi ka mag-reply? Bakit ba ayaw mo ganyan, gato ganyan, di ba? Ang tunay na nagmamahal, di ba? Kung saan ibinibigay yon, kahit hindi mo pa i-ask sa kanya. Okay. Alam nyo, marami na akong natutunan eh. Marami na akong natutunan sa mga friends ko, syempre sa social media, di ba? Hindi naman tayo bulag. Hindi naman tayo bulag at bingit sa mga nangyayari sa ibang mga relasyon. Kaya sa ating mga ka-vibes, no? Kung ikaw ngayon ay may pinagdadaanan tungkol sa pagmamahal. Wow, nag-advise siya. Oo, sana po ay malagpasan mo yan. Alangan ako, alangan tulungan kita, wala nga akong love life. Mga ka-vibes, bigyang daan muna natin ang mensahe po dito ni 5170. Hi DJ, good morning. Binabati ko po si bunsuhang Kayden Donald at ang aking inay, pauwi na from Palengke. Pa-advance happy birthday kay Angelica Nina. More to go. Pa-request po Too Sweet at Tattoo. Okay, let's try to play that later. Well, mga ka-vibes, ano, 5170, thank you so much, no, sa iyong message and happy listening po. Ingat, no, kay inay na pauwi from Palengke. Wow, na Malengke. Mukhang, ano, may pinaghahanda ang iluto. Uy, sa ating mga ka-vibes, tip lang, oo, mamalengke kayo, oo, huwag kayong bumili ng mga patingi-tingi lang kasi po, mas mapapamahal po kayo kapag ganun. At saka ano, pag-aralan nyo mabuti kung paano nyo po masustore ng mas matagal po yung mga food po na binibili nyo sa grocery or sa palengke. Kasi alam nyo mga ka-vibes, sa panahon ngayon ha, hindi na tama na tayo po ay may sinasayang ho na pagkain na bubulok sa ref, ba? Diba? Kasi po, sa panahon ngayon, sa sobrang mahal na po ng bilihin, mahalaga ay madiskarte tayo, napapatagal po natin yung shelf life ng ating mga food na naka-imbak sa ating mga refrigerator. And of course, mga ka-vibes ha, huwag nyo naman kasi masyadong i-imbak ng matagal. Oo. Mamaya abutin na yan ang expiration. Oo. Sayang naman. Diba? Sayang din yung pera po na inilagay nyo doon. Opo. Pinambili nyo ng mga gulay or pagkain nyo po. Pero syempre, no, ngayon nga po na ito may binabantayan tayo na ano ha, na bagyo ha. Mamaya magbibigay po tayo ng update. Hinggil po dito. Pero ngayon, ang mahalaga mga ka-vibes, ready po tayo, okay? Maghanda kung meron pong mga butas ang inyong mga bubong. Kung hindi masyado makapit ang inyong mga bubong, ayusin na ho natin, no? Kung ano man yung mga bintana nyo rin, oo, ayusin na natin lahat yung ating mga gamit sa labas. Kung may mga pwedeng matangay dyan ng hangin, grabe naman ka, prepared naman, no, no? Pero well, mga ka-vibes, wala namang masama kung tayo po ay naghahanda para sa mga ganitong sitwasyon. Sa ating mga ka-vibes na nakikinig po ngayong oras na ito, kung kayo po ay may pa-chup-hini, may pa-GV shoutout, o may gusto kayong batiin ng happy birthday or happy anniversary, o kahit ano pang celebration yan, pwedeng-pwede po kayo mag-text, no, sa ating pong hotline number 0926-079-8708. At syempre po, ang ating pong Facebook page, GV99.9F FM. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message at syempre huwag nyo na rin kalimutan na i-like, i-follow at i-share. At syempre mga ka-vibes ang ating online live streaming. Hello po, kaway-kaway sa ating mga tagapakinig ngayong oras na ito sa ating online streaming. Shout out po sa inyong lahat. Opo, at syempre kung ikaw ay paalis ng iyong tahanan at gusto mo pa rin masubaybayan, gusto mo pa rin makinig ng radyo, gusto mo pa rin marinig ang programa natin, ay pwedeng-pwede mo nang dalhin ang iyong cellphone, ang iyong radio. Basta pumunta lang sa ating Facebook page at nandoon po ang ating link para sa ating online live streaming. Mga ka-vibes, today is Friday, May 29, 2026. Marami tayong pwedeng ipagpasalamat. Marami tayong mga ipagpapasalamat. Kasi syempre po, umabot tayo sa Friday. Matatapos natin ang buong linggo ng may tuwa, may ngiti sa ating mga labi. At syempre, no, isang buong linggo ka na namang nagpagod sa iyong trabaho. Kaya deserve mo ng rest. Oo, deserve mo ng pahinga at mag-relax ngayong weekend. Kaya mga ka-vibes, no, mag-text na kayo para mabati natin lahat ng mga nakikinig. At syempre yung mga nasa online live streaming, mag-chat na kayo dyan sa live chat. Sayang naman yung live chat kung hindi nyo gagamitin. Oh well mga ka-vibes, no, 9:51 na po ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Ingat po ang lahat. Opo, ngayong araw. At syempre maging masaya lang at good vibes lang. Okay. Muli mga ka-vibes, ang programa nyo po na napapakinggan ay Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Muling magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey dito sa GB99.9. Your good vibes. Princesa, princesa,
1: tulad mo. Nakaradyo ka pa ba?
0: Iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yarn.
5: DJ Honey.
0: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Ito lang yan sa GB99.9, your good vibes.

0: GV99.9.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
2: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your goodbyes.
6: Eksaktong 10:20 na po ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Hala, na-miss ko tuloy magdaro ng 10:20. Mga ka-vibes, kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang sa GV99.9. Your good vibes para po sa ating program na Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Inyo pa rin hong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ po sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Si DJ Honey na nagpapasweet. Opo. Kanina ko ba kasi ito ibibigay? Kanina ko ba ipaparamdam yung pagiging sweet ko? Edi sa at mga listeners na lang natin. Opo. Kaysa naman sa mga wag na nga magsalita dito. Well, bigyan muna natin ang mensahe muna ni 4980. Sabi niya, good vibes morning, DJ Honey. Shout out sa boyfriend ko na may work sa Batangas. Ingat ka palagi, mahal kita. And also, DJ, kindly play any Beanie song. Thank you. Thank you, 4980. Ang sweet mo naman. Para dun sa sa boyfriend ni 4980. Ingat ka daw. Ay, naku na. Ayoko yung mga binabasa yung mga ganyang message May mga pa-shout out sa boyfriend. Kayo talaga. Pag kayo, magpapa-shoutout ng boyfriend nyo, ng mga mahal nyo, dapat may pasintabi. Kumbaga, DJ Honey, pasintabi. Magpapa-shoutout ako sa mahal ko. Ganon! Hindi yung puro kayo nagaharutan on eh. Joke lang po. Thank you so much sa mga nagpapadala po ng kanilang mga pa-shoutout at mga pagbati po sa ating pong hotline number. Kaya ikaw, kung meron ka ding gustong batiin on air, may gusto kang padalhan ng mensahe on air, ipagsigawan na mahal siya. Ipagsigawan na mahal mo siya at iniingatan mo siya. Pwede niyo pong ipadala yan sa ating pong hotline number 0926-0798-708. At syempre mga ka-vibes, ang ating pong online live streaming ay syempre po nandiyan sa ating Facebook page ang link. Opo, para naman tayo po ay makapag-usap at makapag-kwentuhan sa ating live chat. At syempre mga ka-vibes, sa GV99.9 FM po ang ating Facebook page. Ngayon ako, ngayong Friday, marami tayong mga pwedeng gawin. Opo, lalong-lalo na po at pagpasok po ng Lunes next week ay Hunyo na. Nako, for sure ang ating mga kabataan ay medyo nagpapahinga na yan talaga ng todo-todo kasi nga po back to school na po sa June 8. O, diba? Ang June 8 ay syempre ay Monday. Oo nga po, Monday ang June 8. So ang mga kabataan po ngayon ay ang ating mga magulang din ay punong abala po sa pagbibili ng mga school supplies, ng mga bagong bag, bagong shoes, 'di ba? Bagong rubber shoes. Pero alam nyo, medyo naaawa talaga ako dun sa ibang mga bata na gustong-gusto nila ng mga bagong kagamitan sa eskwela. Pero syempre hindi kayang ma-provide ni nanay o ni tatay kasi po medyo kapos po sa buhay. Kaya sana no, yung mga ano natin, yung mga may extra dyan, opo, sana yung pamahalaan magbigay din ng free shoes. ng free school uniform. Oo, kasi nga, para naman pantay-pantay ang kaligayahan ng bawat isa, 'di ba? Yung mga bata, very innocente 'yan eh. Parang gusto nila kung anong meron yung iba, meron din sila. Pero sana yung mga magulang natin, magabayan po natin, no? Maipaliwanag natin sa kanila na anak, ganito ang buhay natin, magsikap ka mag-aral para may magandang future ka, 'di ba? Hindi yung magsikap ka para umahon tayo sa hirap. 'Di ba? Ginawang investment ang anak. Pero alam niyo may mga ganyang kwento talaga na ginagawa pong investment, no? Yung kanilang mga anak na pinagtatrabaho para syempre pagdating ng araw may aahon sa pamilya. Kumbaga ay sila na ang bahala sa mga bills, sa mga panggasto sa araw-araw, 'di ba? Kaya po yung mga breadwinners po natin, nabu-burn out sila kasi nga parang pinapasa na lahat ng responsibility once na sila ay makagraduate. Pero syempre saludo pa rin tayo sa lahat ng ating mga breadwinners. Shout out po sa inyong lahat. Araw ngayon ng Friday, makakapagpahinga na po kayo, makakapag-rest. At sana nga po ay makapagpahinga kayo. Hindi yung maglilinis pa ng bahay, no, maglilinis ng harapan, mag-general cleaning, 'di ba? Marami tayong mga pwedeng gawin ngayong weekend. Pero kung ikaw ay nakakaramdam ng pagod, sakit sa likod, sakit sa mga kasukasu

ngayon ho ay ipinaghahanap. Opo, ipinaghahanap. At siya po ay tinatawag na ngayong fugitive. Opo. Tapos, si Senador Jinggoy Estrada naman po ay nahaharap po sa kaso na flood control blunder. O, dalawa na yon mula po sa majority. So, ilan ba sila sa majority? 3, 6, 9, 12, 13. So, minus Senador Bato, 12. Minus Senator Jinggoy, 11. Tapos, si Senador Robin Hood Padilla po ay nahaharap din ho sa kaso na ano nga yun? Obstruction of justice? Oo. Kaya ilan na lang din sila sa majority. So, nako, may marami na namang mangyayari ngayon sa Senate, mga ka-vibes. Ang gulo-gulo, diba? Diba ang gulo-gulo? Parang buhol-buhol na. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, kung ikaw ay naguguluhan, magpahinga ka. Kung ikaw po ay naguguluhan, pag-isipang mabuti ang iyong iboboto sa susunod na eleksyon. O, diba? Ayun po dito ha, ang kaso po ngayon na plunder po ni Senador Jinggoy ay pangatlong beses na. No, pangatlong beses na siyang nakakasuhan ng plunder. Mamaya pag-usapan muli natin yan, mga ka-vibes, no? Pero, diba, ibig sabihin, patuloy pa rin siyang hinahalal. Well, baka naman syempre ang mga taga-suporta ni Senador Jinggoy ay napakarami. Oo. Wala tayong magagawa dyan. Kaya sa susunod, lahat ng mga boboto po, sana yung ano ba yun? Hindi na tayong nanakawan. Opo, yung tayo ay mapapabuti. Yung tayo nang makikinabang at tayo na po ang mananalo. Diba? Nakakasawa na yung puro drama. Oo, ayaw na natin nun. Kaya ngayon, ang oras ngayon sa buong Pilipinas, 10:28 ng umaga, magbabalik tugtugan po muna tayo, mga ka-vibes. Mamaya natin itutuloy ang ating mga pagchichikahan. Pero syempre, sa lahat po ng may gustong batiin ng happy birthday o kahit ano pang celebration, i-shout out sa radio, pwede kayo mag-text sa ating pong hotline number 0926-079-8708. And of course, mga ka-vibes, ang ating official Facebook page, GV99.9 FM. Kaya for now, magbalik-tugtugan po muna tayo. Again, ito po si DJ Honey, dito lamang po sa GV99.9. Your good vibes.

There you go mga ka-vibes! Ligaya by Eraserheads! Isang classic OPM talaga na favorite talaga no, ng marami. Isa na rin ako, oo. Kabilang na po si DJ Han. Well mga ka-vibes, hello po, magandang morning and welcome pa rin sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GB99.9, Your Good Vibes! At syempre inyo pa rin napapakinggan sa inyong mga radio. Ang pinakasweet na DJ po sa balat po ng radio, ito po si DJ Honey. Oh wait lang, bigyan daan muna natin ng isang mensahe mula po kay 4883. Alam nyo, naloka ako nung nabasa ko to kasi nga nag-message pa siya, opo, sa messenger natin. Talaga namang ipinagmamalaki niya talaga. Oo, sabi niya dito, hello po, makiki-shoutout po kay Jerome M, ang pogi mo mahal. Talaga kayo, sabi ko sa inyo, magpasin tabi kayo, diba? Magpasin tabi kayo ha, kapag kayo po ay nagbibigay ng mensahe. Well, thank you so much po, Miss Kate. Oo, binabati niya ang kanyang mahal na si Jerome M. Jerome M, kung nakikinig ka man ngayon, binabati ka ng iyong mahal. Oo, ang pogi mo daw. Ay, sana all. Ay, pero alam nyo ha, nakaka-good vibes yon. Ewan ko, iba yung feeling na kapag shout out kayo sa radio ng taong mahal nyo. Iba yung ano eh, iba yung impact nun eh. Ay nako, sana sa susunod po. Sana sa susunod ko na adlib. May ma-shout out na si DJ Honey. Ay, shout out sa'yo, mahal. Magluto ka dyan ha. Oo, pero yun nga mga ka-vibes. Well, itong ligaya kasi, parang ang sarap pakinggan. Kasi parang bumabalik tayo dun sa panahon na tayo po ay may crush. Diba lahat naman tayo ay dumaan at naka-feel ng kilig, opo, lalong-lalo na noong high school, elementary, noong college po tayo, diba? Kasi may mga crush tayo at sila yung mga naging inspiration po natin talaga sa pag-aaral. Ewan ko lang yung iba kung inspirasyon talaga, baka ano, distraction. Well mga ka-vibes, no, ito pong Eraserheads para sa awiting po na ligaya. Parang bumabalik lahat po yung kilig, yung harana, tsaka yung simpleng ligaya po ng isang kabataan, di ba? Kaya kung may crush kayo dyan na matagal nyo na pong pinagpapa-cute time, baka ito na ang sign para umamin ka na. O, oh, diba? Dahil sabi nga sa kanta, minsan isang oo lang solve na ang buong araw mo. O, oh, diba? Pero alam nyo ha, ilan sa inyo ang ginawang ano to, love theme song ng love life nila, no? Yung tipong todo effort ka, handang magpuyat, gumastos, at magpakabaliw basta mapansin lang ni crush. Grabe na nga kami sa manyo ganong feeling. Yung ano, yung magka-text lang kayo ni crush, no? Baka nakikinig yung nanay ko. Yung tipong ano, nagtitilakbong ng kumot. Oo, para kasi biglang pag nagbukas yung ilaw, alam mo may magbubukas ng ilaw, alam mo may tao yung nanay mo yon, kaya biglang magtutulog-tulugan ka. Di ba nakakamiss yung gano'n? Yung nakikipag-chat tayo, nakikipag-text tayo dun sa ating mga crush. Tapos, kapag naubusan ka ng load, magpapaload ka pa talaga. Oh, wait lang mga ka-vibes, no? Nakakatuwang balikan yung mga alaala na to. Pero alam nyo, itong ligaya, hindi lang naman po ito tungkol sa, ano, sa pag-ibig, 'di ba? Hindi lang po ito nakukuha sa ano, sa pag-ibig sa opposite sex po mga ka-vibes. Kasi nasa simple moments lang kaya 'yan, sa family mo, sa kaibigan mo, sa pangarap mo, sa trabaho, kahit yung tahimik po na pahinga matapos ang nakakapagod na araw. 'Di ba? Hindi mo kailangan laging may love life. Oh, advice ko 'yan sa sarili ko. Sabihin ko 'yan sa sarili ko. Well, totoo naman 'yun, hindi kailangan laging may love life para maging masaya mga ka-vibes. Kasi ang tunay na ligaya, nagsisimula kapag marunong kang magpasalamat sa kung anong meron ka ngayon. Kaya
ako, sobrang ligaya ko talaga. Oo, alam niyo yung source ng ligaya ko? Yung mga taong nasa paligid ko, kung anong meron ako ngayon, nakakakain kami, may trabaho si DJ Honey, diba? Kumbaga, may mga totoong nakikisalamuha sa akin, totoong mga tao ang nasa paligid ko. Yun ang tunay na ligaya, diba? Habang pinapakinggan yung ligaya talaga, reminder po ito na hanapin natin ng saya hindi lang sa ibang tao, kundi pati sa sarili nating journey po sa buhay. Ang sarap mabuhay. Sana po ay na-influensyahan kayo ni DJ Honey na masarap ang buhay, masarap maging maligaya. Tsaka alisin na natin yung mga lungkot, yung mga problema. Huwag na natin na pagpapansinin. Oo. Ngayon pa na ang laki-laki ng problema ng Pilipinas, makikijoin ka pa. Huwag na. Oo. Kaya mahalaga ngayon, mag-smile ka na dyan. Lalong-lalo na ha, kung ikaw ay nakaupo sa batras ko sa jeep, sa bus, tingnan mo naman yung katabi mo. Mag-smile ka naman. Oo. Baka kayo talaga ang para sa isa't isa. Talaga naman. Pero wow, mga ka-vibes, no? Ang isa pang nakakapagpaligaya po sa ating lahat ay ang price, ang oil price rollback. Oh, diba? Talagang yan ang tunay na ligaya talaga ng mga drivers, rollback. Kasi mga ka-vibes, asahan po natin next week, no, sa diesel po ay maaari pong bumaba ang presyo ng petrolyo ng 6.50 hanggang 7.50 pesos per liter. Grabe naman yun! Sa gasoline naman po ay 3.50 hanggang 4.50 pesos per liter. Ay, grabe. Iba ang ligaya na nararamdaman ni DJ Honey talaga, mga ka-vibes. At alam ko, pati rin ang ating mga drivers ngayon, masayang-masaya sa balitang ito. Kaya mag-road trip tayo hanggat gusto natin. Isama natin ang ating family, ang ating friends, ang ating crush, ang ating mga mahal sa buhay. Iba yung ano ha, iba yung epekto po na nabibigay, yung saya na nabibigay ng road trip. Huwag lang magta-traffic. Kaya mga ka-vibes, sa lahat na nagta-drive ngayon, drive safely po, ingat po, oo, huwag lumingon kung saan-saan. Focus lang po sa ating pagmamaneho. Ang dami ko nang nachichika, mga ka-vibes. Ang oras natin ngayon sa buong Pilipinas, 9 minutes na lang bago sumapit po ang alas 11 ng umaga. Magtatanghalian na. Pero syempre, nandito pa rin si DJ Honey hanggang alauna po yan ng hapon. Kaya mga ka-vibes, tumutok lamang po at huwag nyo nang ilipat ang inyong mga radio. Again, ang inyong pong napapakinggan na programa ay Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Syempre, dito lamang po yan sa GB 99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Miss, yung right med nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta right med. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta right med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil right med na pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta right med.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: De kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Ay, pisa-pisan.
8: Ah, pisa bakit?
7: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
8: Puro mapisan. Puro mahabol kayo kasi. Yeah.
7: Pero, di ko nahihinto.
9: Ayaw ko na.
10: Hala? Joke pala yun?
11: DJ, pasang request naman po.
12: Hello po. Pwede pong mag-request?
11: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
13: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
14: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
13: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
14: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
13: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
15: The best request.
13: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station.

0: TV 99.9, your good vibes.
1: Request ka na!
2: GV 99.9, you are listening to DJ Honey on GV 99.9, your good vibes.
3: Mga ka-vibes, 12:33 na po ng hapon ang oras po natin ngayon sa buong kapuluan ng Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes. Inyo pa rin nakakasama ang pinakasulit na DJ po sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. So, sa ating mga ka-vibes, o kamusta naman kayo? Oo, dahil nga biyernes ngayon, kanina ko pang sinasabi sa inyo na bigyan nyo po ng pagkakataon ng inyong mga katawan na makapagpahinga. Kasi nga mga ka-vibes, no, kapag tayo po ay masyadong tutok na tutok sa trabaho, nakakalimutan na natin ang ating kalusugan, di ba? Alam nyo, mahalaga po na i-check natin ang ating mga kalusugan. Siyempre, kung kayo po ay may mga nararamdaman na, magpa-check up kayo. Siyempre, nandyan po ang Lipa Medics Medical Center na located po along National Highway, Barangay Balintawak, Lipa City, Batangas.

Nandiyan naman po si Mountain Rock Resort. Located po sila sa Barangay Talisay, Halipas City, Batangas. Pero saglit nga mga ka-vibes, no? Baka kasi hindi nyo alam. Oy, kukwento na rin ni DJ Honey sa inyo. Kasi alam nyo, ibabalita ko na sa inyo. Pumasok na po kasi sa PAR, sa Philippine Area of Responsibility, ang Tropical Storm Dome ngayong Biyernes ho ng umaga. Ayon po sa PAGASA, hindi naman po inaasahang magla-landfall ito sa bansa, pero maaari nitong palakasin ang habagat na posibleng magdala ng malalakas na ulan sa western parts ng Pilipinas pagsapit ho ng Linggo. Sa ngayon, wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal, pero pinapayuhan po na ang mga nasa coastal at upland areas na maging alerto lalo na po sa malalakas na hangin at alon. At ayon pa po sa PAGASA, bagamat malabo na magtaas ng tropical cyclone wind signal sa extreme northern Luzon, posibleng makaranas ng malalakas na hanggang a gale force na pagbugso ng hangin simula Sabado ang ilang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa mga baybaying lugar at matataas na lugar na exposed sa hangin. Alam nyo mga ka-vibes, no? Kabilang po sa mga posibleng maapektuhan ay ang mga lugar ng Batanes, Cagayan, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental at Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Masbate, Albay, Sorsogon at Palawan. Kaya mga ka-vibes, ha, siguraduhin po na lagi po tayong ready, lalong-lalo na ngayong weekend kung may gala po tayo. Make sure po na tayo po ay may mga dalang payong, may mga dalang kapote kung kayo po ay nagmomotor. At syempre, ingat-ingat po tayo sa mga kakalsadahan, lalong-lalo na po at tag-ulan. Opo, may inaasahan po tayo na ulan ngayong weekend. Kaya mga ka-vibes, ha, para rin po sa ating mga weather updates, ay magtungo lamang po sa ating Facebook page na GV99.9 FM. Magbibigay po tayo dyan ng mga updates. At syempre mga ka-vibes, no, yung atin hong mga programa dito po sa ating istasyon, nagpapatuloy po tayo na pagbibigay ng update po tungkol kay Bagyong Domeng. At syempre hindi lamang si Bagyong Domeng ang ating inaasahan. Opo, dahil meron po tayong inaasahan na oil price rollback next week. Mga ka-vibes, medyo malaki-laki po are, ano, kaya maghanda na. Opo, maghanda na ang lahat kasi nga po mga ka-vibes, posible po na bumaba ang diesel po ng 6.50 to 7.50 pesos per liter at sa gasoline naman po ay 3.50 pesos to 4.50 pesos per liter sa gasolina. Kaya mga ka-vibes, no, sana po tayo po ay wag muna magpakarga ng mga sasakyan. Itayin natin yung rollback at sana mas tumaas pa po ito bago sumapit po ang Tuesday next week. Pero syempre ang oras sa buong Pilipinas, 12:38 na po ng hapon. Magbalik tugtugan po muna tayo agad mga ka-vibes. Mag-ingat po ang lahat, lalong-lalo na ngayong weekend na may paparating. Though pumasok na ho ng PAR si Bagyong Domeng, ay mag-ingat naman po sa banta naman po ng habagat. Ito po muna ang You'll Be Safe Here ni Rico Blanco. Enjoy the song mga ka-vibes. Again, ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9.
1: Mga ka-vibes, 9 minutes na lang bago sumapit po ang alauna ng hapon. Nako, maraming salamat po ha sa pagsama sa akin

0: DJ Rico yan.
1: Baka DJ Rico yan.
2: Baka DJ Rico yan.
3: DJ Rico. Rico. Rico.
2: This is DJ Rico. Kasama nyo kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko. You guys are still in sync with the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your Good Vibes.
4: GV.
5: GV.
4: 99.9.
5: 99.9.
4: Your Good Vibes.
2: Oh, narinig niyo yun. Baka DJ Rico nga naman. Yan, happy Friday from the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your Good Vibes. Once again, the man behind the mic is back. Nawala siya ng Thursday, pero mahalaga, bumalik siya ngayong Friday. Hello mga ka-vibes. Na-miss nyo ba ako? Sorry ako sa mga nag-abang sa akin nung Thursday. But again, DJ Rico is here na ngayon sa stasyon. Again, happy Friday, ha? Makapagpahinga din. Again, kayo ay nakikinig sa ating programang The Best Request, kung saan mga ka-vibes ang mga kanta ninyo. Alam nyo na yon. Ibibida ko, syempre. Ito na nga ang aming hotline para kayo ay makapagpadala ng song request na hindi nyo nagawa kahapon. Nawala si DJ Rico eh. But again, ito na ang aming hotline, 0926-079-8708. Again, 0926-079-8708. Yun mga ka-vibes, ang ating hotline. Huwag nyong kalilimutan, i-save nyo na para hindi nyo na para ano, pakinggan ulit pag si DJ Rico. At anytime, at your disposal ay kayo ay makakapagpadala sa kanya ng inyong mga song request on the road, at work, naliligo, kahit saan, ano mo yun, magbibigay ni DJ Rico. Or again, pwede niling ipadala yan sa aming messenger sa GV99.9 FM, or better yet, sa aming online streaming platform na matatagpuan nyo din sa aming Facebook page na GV99.9 ang pangalan. Scan the QR code or click the link and voila, kayo ay nakikinig na sa aming online streaming platform. Pwede kayong mag-comment doon. Madali kayong makikita ni DJ Rico and whatnot. But again, magsiinuman po tayo mga ka-vibes ng tubig kasi grabe, pumunta pa lang ako dito sa stasyon. Iba yung init ngayon. I don't know if you guys remember, pero si DJ Rico is may good 3 to 4 months na. 4 months na ako dito sa the most influential Good Vibes radio station. Congrats sa akin. Congrats din sa mga nagtatagal mga ka-vibes sa inyong mga trabaho. It's a good thing na tayo ay may ano, may consistent and paano ba, may long term ano tayo. Pero yun, 4 months ago hindi talaga ganito kainit, or kaya naman 2 months ago iba yung init ngayon mga ka-vibes, kaya extra yung ating mga extra effort sa pag iwas sa heat stroke. Pag inom ng tubig, doblehin na, triplehin mo pa, 8 glasses a day, kompletuhin nyo na. Payong, wag na nating isipin na magdoble yung isip natin na hindi natin kailangan ng payong. Kailangan na kailangan natin mga kawebs ng payong, na kahit nakakasira siya ng forma natin sa totoo lang. Kasi isipin, dala-dala mo yun sa mall, panira ng forma, what not, may extra bit-biten. Pero kung portable naman, yung mga maliliit na payong na pwede nyo ilagay sa bag nyo, kasi hindi naman siguro tayo nawawala ng bag. Kaya yun, kahit maliit lang na payong mga ka-vibes, para lang maibsan at malabanan yung init, sunscreen, lahat na. Labanan nyo na mga ka-vibes, and we'll definitely and surely get through El Nino. But again, it's nice to be back. And yeah, I wanna hear your song request mga ka-vibes while I was gone. Yung mga kwento nyo while I was gone. Grabe ako maka while I was gone. Isang araw lang naman. But again, namimiss ko pa rin sa talaga sadya kayo mga ka-vibes. Kaya naman, nag-download si DJ Rico ng mga panibagong kanta. Yung mga ano niya, music taste. Kaya, para mapalamig din mga ka-vibes yung inyong tanghali. This is one of DJ Rico's personal favorite songs from Bruno Major called Easily. Grabe. Such a chill song and one of my favorites talaga, if you guys don't know it already. What? As if na hindi tatlong beses ko nung sinasabi sa inyo to. Again, kung ayaw yung si DJ Rico yung namamahala ng ating tugtugan, ay padala nyo naman ang mga song request nyo. Make sure to show love to DJ Rico at our hotline number na 0926 079 8708 or kaya naman sa aming Facebook page ng GV99.9 FM. Mamaya kasi magla-live si DJ Rico sa TikTok, and if that's something you fancy seeing, the man behind the mic putting a face to the man behind the mic, then make sure to check out our TikTok live mamaya pa namang mga bandang 2:15 PM. But again, without further delay, DJ Rico's favorite song from Bruno Major. I'm such a fan. Easily. Sana kayo ay makamit nyo ang mga pangarap nyo, mga ka-vibes. Easily. Easily by Bruno Major from GV99.9. Relax lang kayo, ha?
0: Don't you tell me that it wasn't meant to be.
2: Your good vibes.
0: Call it quits.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: And just like that, ganun lang kabilis ulit, si the man behind the mic bumalik para kayo ay daldalin. From GV. 99.9. Your good vibes. What's up? Alam ko, na-miss niyo ba ako? Mga 3 minutes ago na nawala ako, 3 minutes ago naka-imik na naman si DJ Rico. I know. Why? Bakit nga ba ulit umimik si DJ Rico dito sa ating programang The Best Request? Eh kasi may nag-request. Shout out kay 1036. And I thought, huh, I took the liberty of already going in quick dito sa ating talk time. Despite isang kanta pa lang ang nakakalipas, isang sound trip pa lang, kasi it's been a while since I've heard from her. Kay 1036. Hindi ko kinakalimutan, mga ka-vibes, yung mga day ones ko, yung mga nauna dito sa ating programang The Best Request. Siya yung mga isa sa mga pinakaunang taong ibinibida ko ang kanta. Kaya naman, mga ka-vibes, bago ko basahin ang kanyang mensahe sa atin, napakaikli lang naman. Parang short update lang. Parang sa messenger pa nga lang Parang sa messenger pinadala, pero sa totoo, sa hotline niya pinadala. Again, para sa mga song request niyo, mga ka-vibes, kaya naman ipinagbibigyan ko. Ito na ang ating hotline. Huwag na magkahiyaan pa. 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger. Kayo, magpadala ng mensahe. Shoutout din kay Sir Jomar Gutierrez kung nakikinig man siya. Kasi nag-send siya ng headphones emoji kahapon nung Thursday. But again, I would love to hear from him again as well. And yun, pasahin na natin ang message ni 1036. Meron ng Jeff, Jesse, and Jeremy na songs. What she's referring to, mga ka-vibes, yung music taste niya, music taste namin actually, kay Jeff Bernat, kay Jesse Barrera, and Jeremy Passion. Hindi ko pa nagagawa ng paraan, Miss 1036, yung dalawa, kay Jeff Bernat and Jesse, but of course, it's still in the works, yung mga paborito nating kanta, kasi pareho kami mga ka-vibes nilang si 1036 ng music taste. Pero, nagawa ko ng paraan, si Jeremy Passion. And I know, If you know, Lemonade by Jeremy Passion is such a staple for Filipinos who grew up in the States. Parang hindi siya ganun kakilala, hindi siya ganun ka-known dito sa ating sariling bansa. Alam mo yon, learn to support ang ating kapwa Pilipino in the international scene, because of course, tayo ay may ipagmamayabang naman talaga pagdating sa larangan ng pagkanta, mga ka-vibes. Hindi na bago yon. Kaya naman, make sure to show some love to our to our own, sa sarili nating mga gawa, sa sarili nating mga likha. Kaya naman, 1036, this song is for us. Lemonade by Jeremy Passion. Again, kung gusto niyong makiisa, makibaka sa ating programa, ito lang yan sa aming hotline. Ipadala niyo na sa 0926-079-8708. Without further delay, by the way, may TikTok live ako mamaya 2:15 PM. Ayan, without further delay na talaga, mga ka-vibes, Jeremy Passion's Lemonade, only here on GV99.9. Your good vibes.

0: TV 99.9.
1: Parang boy, parang boy. Di ba eh, ang pera ay nabalik?
2: Abay, oo naman. Basta ikay gumagawa ng kabutihan.
1: Ay siya, ako'y pairin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
2: Oo, ayaw ko nan.
3: Hala, joke mo na yun?
4: DJ, basta request naman po.
5: Hello po, pwede pong mag-request?
4: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
6: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
7: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
6: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
7: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
6: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
8: The best request.
6: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
7: Request ka na!
0: GV 99.9, your good vibes.

0: GV99.9.
1: Pare Gardeng! Pare Gardeng!
2: Ay, pare Efren! Andiyan ka pala!
1: Payag ka! Ikaw ay magaling kumanta!
2: Alay, oo naman, pare Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
1: Pero, bulol ka!
3: Ayaw ko na!
4: Hala? Joke pala yun!
0: GV99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Alrighty mga ka-vibes. Sana kayo ay nagsikain na. Kasi ako kumain na ako. Pero yan, huwag kayong magpapalipas ng gutom. Alright, lalo na kay DJ Robby. Shoutout kay DJ Robby na hindi pa kumakain. Kumain ka na. Alright, magsikain na tayo lahat mga ka-vibes. Again, ito ay paalala ng the most influential, concerned, good vibes radio station GV 99.9. Your good vibes. Sorry mga ka-vibes, in between kasi nag-burp ako. Pero yun mga ka-vibes, lagyan ng laman ang mga tiyan ha. Hindi yan, hindi yan healthy. But anyways, welcome back sa atin. Welcome back sa inyo, sa mga nakikinig dito sa ating programang The Best Request, kung saan mga ka-vibes ang mga kanta ninyo ay patuloy kong ibibida. Kaya naman, magunahan na dito sa ating hotline para sa inyong mga song requests or kaya naman mga GV shoutouts. It's 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM. It's good to be back mga ka-vibes. Shoutout nga pala sa mga estudyante nating graduating, sa mga estudyante nating akyat na sa stage para ma-recognize, ma-commemorate ang kanilang 4 years of effort, 4 years of sacrifice, 4 years of everything, you know. Wow, mga ka-vibes, sa mga third year dyan or incoming fourth year, kayo naman ang susunod. Congratulations sa inyo. Kaya naman mga ka-vibes, pagpatuloy nyo lang talaga mga ka-vibes yung pag-aaral nyo. Napakahalaga niya. Yan ay munting yaman na kahit kailan may hindi mananakaw. Napakalaking leverage niyan pagdating sa job interviews, sa mga job opportunity, whether abroad or here in the country. Malaking tulong magagawa talaga mga ka-vibes ang degree. Kaya keep chasing it. Keep chasing that degree because in the end, it will become inevitably a powerful tool to use. Pero yun mga ka-vibes, speaking of tool or tools, may alam pa si DJ Rico na magandang powerful tool. Dahil ka-vibes, something bigger with more stock is coming our way. Something that will help us work faster, easier, safer, and more efficient. Sino ito? Walang iba kundi ang Inco Tools Depot Lipa. Inco Tools Depot Lipa, the third depot in the Philippines. Visit Inco Tools Depot Lipa along JP Laurel Highway, Banay-Banay, Lipa City on June 8, 2026 for their grand opening. I'm pretty sure they got what you need at affordable prices. Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable. Nakakatuwa naman mga ka-vibes. Magsipuntahan na kayo sa Inco Tools kung kailangan nyo. But yun mga ka-vibes, again, kayo ay nakatutok dito sa ating programang The Best Request, kung saan ang mga song request ninyo ay ibibida ko. Again, for the second time, ang ating text hotline ay 0926-079-8708. Alright mga ka-vibes, I wanna hear your guys' song request. Yung mga, ayun, Sir Jomar Gutierrez! And nag-message, yan si Sir Jomar Gutierrez, nag-send sa atin ng headphones emoji. It's been a while, Sir Jomar Gutierrez, na-miss ko po kayo. And maraming salamat sa iyong patuloy na pag-support at pag-subaybay dito sa ating programa. And mostly, of course, dito sa the number one good vibes radio station, GV99.9. But again, feel free to drop your song request. At pati na rin mga pangalan na nais niyong batiin ko here live on air. Whether my birthday ba yan or gusto niyo lang talaga batiin, malakas trip. Let them know that you're thinking of them. How thoughtful. Without further delay, si DJ Rico muna magpapatugtog ng mga kanyang paboritong kanta. From Bruno Mars, After Last Night, only here sa GV99.9. Your good vibes. I'll be live on TikTok soon.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.
8: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-09 9-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong puso ng paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
10: Choy, payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
11: Oo naman, para maging tagapagligtas ako!
10: Pero, may bill ka pa rin, buwan-buwan!
11: Oo, ayaw ko na!
2: Hala? Joke pala yun!
12: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
13: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinapaboritong tambayan on air.
12: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
13: Opaka-OE na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
12: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
2: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
14: This is Barkada Vibes!
12: Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
12: Barkada Vibes!
13: This is Barkada Vibes with DJ Robbie. Barkada
9: Vibes! GV 99.9. Your good vibes!
15: This song was requested by Joshua because he said on TikTok Live that it reminded him of someone. Ito lang yan sa GV 99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at travelworthyph. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
6: Barangay Marawi,
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
5: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
0: GV. 99.9. Your good vibes.
7: Once again, mga ka-vibes, welcome back dito sa ating programa. Dito sa ating munting stasyon. The most influential one of good vibes radio station, GV. 99.9. Your good vibes. Feel the energy, mga ka-vibes. Napaka-energetic ni DJ Rico. Gawa ng napaka-tamis ng ininom niya. At napaka-tamis ng mga salita. Napaka-kulit ng ating mga TikTok live viewers. Ayan, mga ka-vibes, kung gusto niyong makiisa, makibaka sa ating programa, specifically dito sa TikTok live, dito tayo magkulitan kahit off-air si DJ Rico, ay nakikipag-usap pa rin siya. Join kayo dito sa ating TikTok live. Search nyo lang sa TikTok na GV99.9 FM and voila, kayo ay makakapunta na dito. But for now, dito sa mga nakikinig sa radyo, kayo ay nakikinig dito sa ating programang The Best Request, kung saan mga ka-vibes ang mga kanta ninyo ay patuloy kong ibibida. Kaya naman, magkaunahan pa kayo dito sa ating hotline number para makapagpadala ng inyong mga song request. Again, ang hotline ay 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM. Shoutout nga natin dito ng ating mga solid TikTok live viewers. Si Mark. Shoutout kay Mark Ronel. Shoutout kay Milk Tea. Shoutout kay Jenna. Shoutout kay Smooch. And shoutout din kay Wildflower. And of course, shoutout din kay Jing Bascomes. Burp lang si DJ Rico. May ka-vice way lang. Ah! Ayan. Sana kayo mga ka-vice nga pala. Sana kumain na kayo kasi, yun nga, naalala ni DJ Rico gawa na nag-burp siya. Sana kayo ay kumain. Sana napaka-healthy ng inyong kinakain. Well, may nag-chat mga ka-vibes sa TikTok na lang guys para makita nyo kapugian ni DJ Rico. Mga ka-vibes, hindi ako nagsabi niya na. Baka inisip nyo, binobolo ko kayo para manood kayo ng TikTok live. Sabi yan ni Wildflower. Check nyo mga ka-vibes. Baka kasi maya-maya madisappoint kayo, hindi nyo magustuhan ang itsura ni DJ Rico. Ay nako. Solid kayo yan, dami na ganun. Mag-mini vlog ka, DJ, sabi ni Jenna from TikTok live. Why not? Jenny, cute. By the way, Jenny, ikaw yung nag-song request and When She Cries. When She Cries. Sige, patugtugin natin yung Jenny after I talk. Pero yun nga, mga ka-vibes. Ay nako, Hamlin, tumigil ka. Hindi ko sasabihin yan. Bahala ka dyan. Pero yun mga ka-vibes, ayun nga, as you can see, marami ako nakakakulitan dito sa TikTok live and pwedeng-pwede kayong sumama, makiisa, dito sa ating programa and this way instead of, you know, magpadala kayo ng text hotline, which is pwedeng-pwede pa rin naman. Basta maparinig nyo yung inyong mga song requests, mga GV shoutouts. Again, ang aming hotline number ay 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger. Nag-blindfold pa ako doon. But again, it's nice to be, you know, to be talking to you guys again. Kahit na Friday ngayon at aalis muli si DJ Rico, ang sunod niyang balik ay next week, Wednesday, Thursday, Friday. Pero bago lahat, bago pa, alam niyo yun, magtapos ang araw na ito, ay humabol pa rin tayo. Ano, let's make the most out of our time, mga ka-vibes. Kasi napag-uusapan din dito ni DJ Rico sa ating, dito sa ating TikTok live is diploma daw o diskarte. Pag-usapan natin siya, mga ka-vibes, after the music. Kasi pag napapasobra sa daldala, ibinabalik nga natin sa tugtugan. For the third time, or who's counting, ang ating hotline para sa gusto magpadala ng song request ay 0926-079-8708. Paunahan lang mga ka-vibes kasi may pila tayo sa song request. For now, i-play natin ang song request ni Jenny from TikTok Live na When She Cries. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Pare Gardeng! Pare Gardeng!
2: Ay, pare Efren! Andiyan ka pala!
1: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
2: Alay, oo naman, pare Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
1: Pero, bulol ka!
3: Ayaw ko na!
4: Hala? Joke pala yun?
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan sa vibes?
6: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinapaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Opaka-OA na. Mga kabayo, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes with DJ Robbie. Barkada Vibes!
9: GV 99.9. Your good vibes.
10: Hello, hello! Welcome back! I'll remind you guys that you guys are listening to the most influential of good vibes radio station here on the planet, CGV 99.9. Your good vibe. Shout out nga pala kay Milk Tea. Kung merong Sir 1111, saan naman si Sir 2222? Grabe kasi mga pangalan dito mga ka-vibes sa TikTok live. Mga numero yung haba. But again, welcome back mga ka-vibes dito sa ating programa. Happy Friday sa inyo. Sana kayo ay makapagpahinga ng mainam, makapagpahinga ng maayos after a long day. After a long week, makapagpahinga kayo ngayong weekends. But again, welcome back mga ka-vibes sa ating programang The Best Request, kung saan mga

Nawala ng energy si DJ Rico. Must be the Friday, ano, the Friday blues na gusto nang magpahinga ng maayos. But again, here we are, still showing up. Again, mga ka-vibes, ang the best request ay patungkol. Saan pa ba? Sa mga song request ninyo. Kaya gumaya na kayo dito sa mga tao dito sa TikTok Live. Magpadala na kayo either sa TikTok Live or better yet, dito sa ating text hotline sa mga hindi makapagpadala sa TikTok. Ang ating hotline for that is 0926-079-8708. Or kaya naman mga ka-vibes sa ating Facebook page, sa Messenger, GV99.9 FM lang yun ang pangalan. Nakita ko na idol. Wildflower, anong nakita mo? You from TikTok, ano yan ha? Si Wildflower is a user from TikTok Live, and if that's something that you guys fancy, you guys want to see the man behind the mic, DJ Rico, ay bisitahin nyo na ang aming TikTok Live ng GV99.9 FM lang din. Ang pangalan! But for now, we can ano, keep things 100, keep things real, stay true to our ano, to our mission dito sa ating programang The Best Request by playing the said song request na galing sa TikTok Live. Shoutout kay sino nga, kay 1111 na nag-request ng Pangarap Lang Kita. Si 111 nga ba yung nag-request nun? Pangarap Lang Kita by Parokya ni Edgar. Such a ano, banger of a song. And parang may pinapaano eh. Parang napaka may mga hopeless romantics tayo dito sa ating mga viewers. Mga hopeless romantic sa mga hindi pinala siguro sa pag-ibig. Kaya dito na lang nag-ano, nagluluksa. But again, whatever your song request it goes, without further delay, play na natin yung song request from TikTok Live. Pangarap Lang Kita from Parokya ni Edgar. Dito lang yan sa GV99.9.

0: GV 99.9 99.9 Your good vibes.
1: All right, ganun lamang ang kabilis si DJ Rico sumulpot muli sa radyo. Again, you guys are listening or tuned in, which is which? Dito sa the most influential good vibes radio station, GV 99.9 Your good vibes. Grabe naman ang dami ng nagpaparamdam dito sa TikTok live. Feel ko mga ka-vibes, yung mga taong nakikinig sa akin from the text hotline or kaya sa radyo ay lumilipat ng TikTok live para makita ang aking pagmumukha. Para makakwentuhan ako. But again, we'll take it. We'll take it, you know. But again, welcome back sa mga nakikinig pa rin at mga nananatili ditong sa radyo na nakikinig sa akin. Kayo, at sa mga panibago nakikinig, kayo ay nakikinig sa The Best Request kung saan ang mga kanta ninyo ay bibida ako. Saan nga ba ito patungkol? Eh di saan pa? Sa song request or kaya naman mga GV shoutouts, mga pangalan na nais niyong marinig dito sa radyo. Kaya naman wag na magkahiyaan pa. Tayo-tayo lang naman ang naririn eh. Ito nga pala ang aming text hotline 0926-079-8708. Uitin ko kaya para mabilis ko sinabi eh. 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM kayo magpadala. Ang dami na namin napag-usapan dito mga ka-vibes sa TikTok live. Ang isa dito, mga light-hearted ano lang, mga light-hearted na usapin, biniring up to ni Smooch na ano ba ang mga nagpapasaya sa atin bukod sa trabaho. Diba mga ka-vibes? Ang ganda niyang sagutin. May nagsabi dito, kuhang-kuha niya, pagkain. Diba mga ka-vibes? Sa totoo lang, yung mga mahilig mag-food trip dito, kahit pagkain lang talaga, simpleng necessity ng tao, kasi lahat naman ng tao, of course, kailangan kumain. Ay, yung mga ganong mga bagay, lalo na pag-favorite natin, yun yung isa sa mga strong joys natin sa buhay. Yung may nagsabi naman dito, ano, gumala, totoo naman. Ang naisip ko din, isa pa mga ka-vibes, underrated to, na underappreciated pa paminsan. And sometimes, hindi natin palagi nakukuha yung pribilehiyo na to, which is ang matulog ng mahaba. Hindi yung matulog na habang buhay, matulog ng mahaba, yung sapat lang, yung 8 hours na sleep. Pero yun mga ka-vibes, since the weekend is rolling in, take time to yourself, take time to relax, take time to unwind, and take time to, you know, take care of your health. Matulog ng maaga, matulog ng mahaba, at kumain ng masustansya, alam mo yun, they go hand in hand. And since I remembered, and since nabanggit ko na din, we're talking about health, hi! Mga ka-vibes, good news dahil panibagong serbisyong medical na naman ang paparating sa atin. Alam naman natin sa panahon ngayon, dapat bigyang pansin ang ating sarili, lalo na ang kalusugan. At sa pagbibigay pansin sa kalusugan, mahalaga yung may kasamang pag-aalaga. At yan nga ang hatid sa atin ng Prime Doctors Medical Center Incorporated na very soon ay magbubukas sa Lipa City. They're located at Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Muli, abangan natin ang pagbubukas ng Prime Doctors Medical Incorporated, bridging health through care. Anyways, let's go back right into our song request mga ka-vibes again for the third time probably, who's counting? Ang ating hotline para sa mga song request na pwede nyong ipadala ay 0926-079-8708. Without further delay, let's play the next song requested by Miss Jenna. Casey Tandingan song, Mahal Ko o Mahal Ako. Ouch. What a dilemma, what a choice. In the crossroads, sino ba nga ba pipiliin yung mga ka-vibes? Mahal ko o mahal ako? GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: A very rainy Friday indeed, mga ka-vibes. Sana naman may mga kapote kayo, may mga payong, and sana naman kayo ay naka-situate kung saan malilong, kung saan may cover yung mga ulo ninyo. Paalala ng the most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. I hope all of you stay dry and stay safe. Invite mo ko uli pag magla-live ka na, DJ. Of course, Miss Jenny. Shoutout sa iyo, Miss Jenny, from TikTok Live, na merong juicy na kwento. But I won't discuss it here live on air. Sa TikTok Live ko na lang siya. Pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin kasi, mga ka-vibes, dito sa ating programang The Best Request, kung saan ang mga kanta ninyo ay bibida ko, pa-bicep flex po. Oy! Hindi ako nagsasabi ng mga ka-vibes, nakakapogi pati ng boses, huhu. Maraming salamat, Kim Dan. I'm glad that you feel that way about me. Again, mga ka-vibes, baka inisip nyo, DJ Rico, saan ba nanggagaling itong mga mensahe na to? Ito ba'y gawa-gawaan lang? Makapal ba mukha mo, DJ Rico? At kung ano, nagkukunwari ka lang yata na may binabasa ka mga messages. Hindi, mga ka-vibes. Subaybayan nyo yung aking TikTok live at yun talaga yung mga sinasabi nila. Pero yun nga, mga ka-vibes. Welcome back sa ating programang The Best Request. Binibida ko ang kanta nyo through aming hotline. Magpadala lang kayo, 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger. Pero yon, that's why ako napaano ulit kasi may nag-song request dito sa ating text hotline. Basahin ko, 1036. Shoutout kay 1036 na nakikinig pa rin. Hi, nakalimutan ko mag-good afternoon kanina. It's okay. Pa-request po ng song She Was Mine by AJ Rafael and Jesse Barrera. Thank you po. Thank you din, 1036, sa iyong song request. It's been a while since I've heard from you. It's been a while since I've played a song request from you. And again, it's nice to hear back from you. And kay Sir Jomar Gutierrez, gusto ko itong marinig ulit, Sir Jomar Gutierrez. Hindi, ito talaga ang ating avid and solid listener from day one sa programa ni DJ Rico. Sa programa natin, mga ka-vibes, at The Best Request. Nakakatuwa that we're growing as a community, as a, you know, sort of viewership. But again, kung gusto nyo magpadala ng song request, muli, ito po, gumayan na kayo, mga ka-vibes. Ang dami ko na napagbigyan na kanta. Ang dami ko na napagbigyan na song request. Again, kailangan nyo lang tandaan at i-save yung mga numbers na 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger. Again and again, stay safe, mga ka-vibes. Stay dry. Huwag sana kayo tamaan ng kidlat. Ba't ako tumawa? Hindi nakakatawa yun. Nakakatakot actually. Mag-ingat, mga ka-vibes, from GV99.9. Your good vibes.

0: GV 99.9. Yar, good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: gusto, plano, ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Edi, GV99.9!
3: Wow! Gusto ko to!
4: Mga ka-vibes, this song was requested by Herson King from our TikTok Live. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibe.

0: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi, Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
5: Miss, yung right med nito?
3: Meron kaming iba.
5: Miss, basta right med. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
3: Ito po, subukan nyo.
5: Miss, basta right med.
6: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil right med ang pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: De kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
10: Nakaradyo ka pa ba?
11: Diba pag kami?
12: Baka DJ Rico yan.
13: Baka DJ Rico yan.
14: Baka DJ Rico yan.
15: Baka DJ Rico yan.
16: DJ Rico. Rico. Rico.
17: This is DJ Rico kasama nyo. Kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko.
18: You guys are still in sync with the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your Good Vibes.
19: Hello, hello sa atin mga ka-vibes. Na-miss niyo ba ako? We're currently live here on the radio sa mga nakikinig from TikTok Live. Again, a reminder, you guys are tuned in sa GV99.9, Your Good Vibes. Hello, hello. Kaya na pa nasummon si DJ Rico kasi may nag-text sa ating hotline. Isang kaibigan ni DJ Rico. Sabi, hi ni... Ayaw, munti ko na masabi pangalan ko. Hi, Rico. Pa-request Islands in the Stream. Of course. Sige, after nitong since day one na song request from TikTok Live. Again, kayo nakikinig. Sa the best request kung saan ang mga kanta nyo ay ibibida ko. Pahabol naman kayo dyan. Magunahan kayo sa aming hotline 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM. Shoutout nga pala kay Aki Calvadora, kay Patricia Calvadora from TikTok Live. Itong anong to? Si Miss Patricia Calvadora na nag-song request ng since day one na napakakulit. Yan mga ka-vibes. Pangalan po nito, Pia Calvadora. Patricia Calvadora. Pia ang tawag ko sa kanya kasi napipikon siya. Si Patricia Calvadora, makulit po to dito sa TikTok Live. Kunin nyo na po, since day one, Skastakli. Song request niya. And again, song request din from our text hotline, Islands in the Stream. Pero ayun, mga ka-vibes, GBGB lang tayo dito. I hope you guys are having a smooth Friday. Very smooth lang yung Friday nyo. Walang masyadong problema. Walang masyadong nagpapainit ng mga ulo ninyo sa trabaho. Nang maayos yung pag-uwi natin sa mga sarili nating mga bahay. And you know, we can properly unwind and disengage sa mga bagay na nagpapastress sa atin. Konting tiis na lang, konting kembot na lang mga ka-vibes. Ma-experience na natin ang Friday night. Ang masarap na pagtulog sa ating masarap at malamig na kama. May nag-text ulit si 1036. Pa-request po ulit panaginip by Nicole. Hello po, Miss 1036. Na-play na yan kanina. Na-play na siya kanina, Miss 1036. Okay? Wag ka na magtampo sa akin. Salamat din sa song request mo, 1036. I'm glad that you're still, you know, in sync, tuned in dito sa radyo. Last Friday, ang daming nangyari ngayong buwan. Hello, Smooch from TikTok Live. Hello din, Hosea. Hello din again kay Patricia Calvadorang Makulet. Hello din kay Jenny. Paano kaming di makaka-uwi sa Mindanao? Oy, layo nga naman. Pero yon. Napapadaldal ay binabalik natin sa tugtugan, mga ka-vibes. Mamaya na tayong magkulitan at magdaldalan ulit here sa radyo kapag kasama na natin ang the one and only DJ Robbie. But again, since day one, request ni Patricia Calvadora, music asa na, maghintay ka nga, Aki Calvadora. I-play-play na nga, ito na nga, nag-outro na ako. Since day one by Skastakli, dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Again, welcome back sa atin mga ka-vibes. This probably, no, not probably, certainly will be our final talk time this Friday. Unfortunately, all good things come to an end, but that doesn't mean new beginnings can't begin, mga ka-vibes. Grabe naman yun, napaka-sorry. May gusto kong basahin, mga ka-vibes, na late message from Miss Julie May Despi addressed to her father. Good afternoon po, DJ Rico. Pa-shoutout po sa aking papa na si Jomar Gutierrez. Ingat ka po palagi sa work and always eat healthy food. I'm here lang palagi. Love you po. Maraming salamat, Miss Julie May Despi. Ito'y anak ni Sir Jomar Gutierrez na avid listener ng GV99.9. And gusto ko din mag-batiin ulit yung mga nasa TikTok live natin na napaka-solid. Like 3 hours straight lang sila nakikinig at nakatune in dito sa ating TikTok live. Pabati naman kay ano, kay Sir Jing Bascones, kay Smooch, kay Wildflower. Basi Wildflower nandito pa. At saka kay ano, kay Coffee Blue Sheik, kay Papa Aljo. Maraming salamat sa inyo mga ka-vibes. Again, I would like to recognize the present of Senator Ro. DJ Robby.
3: Kailan pa ako naging senador? Ayos, ayusin mo ha. At saka dun pa talaga ha. Sa lahat ng senador. Anyways, magandang hapon po mga tao. This is DJ Robby. Kasama ngayon ni DJ Kiko.
2: DJ Rico. Ay nako, magtatampo na ako kasi ano, hindi mo ako kilala. Ang tagal na natin nag-handshake.
3: Wow. Pero yung handshake.
2: Senator Robby daw, sabi ni Jose.
3: Huwag naman Senator Robby. Ayoko po maging senador, masyado magulo po sa Senado. Di ba, nakakahiya na nga tayo eh. Imagine, napakadaming kaganapan sa Senado. Pero hindi siya ka-proud-proud. Dahil naman tayo pinag-uusapan na all across the world in all the wrong way possible, everyone.
2: Yes, I know. You couldn't be more correct. Senator Robby.
3: Anong senator?
2: DJ Robby. DJ Robby. But again, mga ka-vibes na nakikinig sa TikTok live, rinig nyo ba si DJ Robby? Rinig nyo naman. You know, just checking in dun sa ating TikTok live na, you know, punong-puno ng kulitan na ano, baradago lang talaga. DJ, meron ba kayong Blackpink or BTS kahit anong kanta? Yes, Miss Jenna.
3: Actually, naka-Blackpink ako ngayon. Yung suot ko kasi black at pink. So, Blackpink. Hindi ba kaya counted yun?
2: Yeah.
3: Sa counted.
2: Oo nga. What's your IG, DJ Rico? Secret. Parang that's the fourth time I've been asked today sa TikTok live, mga ka-vibes. Kung ano daw ang personal IG account ni DJ Rico. And laging secret. Laging secret. But again, mga ka-vibes, yeah, DJ Robby, kamusta ka? How's your Friday been so far?
3: Oh my gosh. Pero nakakatawa din, syempre, matatapos na ang ating week. So, looking forward tayo sa weekends, DJ Rico. Ikaw ba, what is your plans? Or what are your plans
2: nasira
3: this upcoming weekends?
2: Sige. Nasira kasi yung sleep schedule ko nung these past weeks. Madami akong ginagawa. And then, like, talagang yung tulog ko, mga ka-vibes. Like, 8 p.m. tulog ako. Magigising akong 12. Tapos nasunod ko ng tulog, mga ka-vibes, 3:30 a.m.
3: Tas, so, nasira yung iyong ano, body clock?
2: Oo, parang dalawang beses ako natutulog sa isang
3: araw. Tamad ka. Hindi nasira yung body clock mo.
2: Hindi naman. Ayun, shoutout kay Wildflower, mga ka-vibes. Buy muna friend Rico. Punta ako minsan dyan. Uy, paano punta minsan dyan?
3: Sana kung pupunta po kayo dito, ladies and gentlemen, magdala po tayo ng
2: Puchero.
3: Puchero. Talagang alam ni DJ Rico ang favorite ko, no?
2: Puchero daw eh. Tsaka ano.
3: Sana pa naman kumain ng puchero ngayong malamig ang panahon.
2: Tsaka daw broad shoulders daw na aero.
3: Aero students sa Malaki Bicep.
2: Para lang daw kay DJ Rob. Pero ikaw, DJ Rob, yan namang pagkakaabalahan mo this
3: actually,
2: upcoming
3: wala,
2: weekend.
3: Eh. Kasi nga, usually talaga, mga ka-vibes, you know me naman na walang ginagawa pag weekends. At ang ginagawa ko lamang ay magpahinga at mag-rest ng malala. Ladies and gentlemen, talaga namang bedrot kong bedrot.
2: Oo. Pero yun, ano bang topic mo mamaya, DJ Robby?
3: Well, ang topic ko po, mga ka-vibes, it's about turn-ons and turn-offs.
2: Ooh.
3: So, light switch pala.
2: Light switch.
3: Ilaw lang pala eh, no?
2: Grabe. Pero yun, mga ka-vibes, ang topic nga daw ni DJ Robby sa mga hindi nakarinig ng ayos ay turn-off or turn-on sa isang relasyon.
3: Not and, really in a relationship eh. General siya.
2: Ah, general sa tao.
3: It can be in friendship, platonic relationship.
2: Okay.
3: O, diba?
2: Okay. Pero yun, since narinig na ng mga TikTok live viewers natin, sa tanongin din natin sila kung ano ba yung turn-ons and turns-off nila sa relasyon.
3: Hindi lang... Pero ikaw ang tanongin ko, DJ Rico. Sige. Sure ka na ba sa mga turn-ons and turn-offs mo? Kasi di ba, it can be changing.
2: It can vary. Oo.
3: It can change then as maganda time goes sana, by. Pero as this moment na you are on your early 20s.
2: Yes.
3: Ikaw ba ay sure na sa iyong mga turn-on and turn-offs?
2: Of course. Ano, subject to change pa rin naman.
3: But, di na natin ma...
2: Pero let's say, ano, ako, ano bang mga turn-offs ko? Nag-isip ako that when it comes to friendships na lang, turn-off ako sa mga taong hipokrito.
3: Hypocrite.
2: Yes,
3: English ko lang.
2: Yes, mga hypocrite.
3: Okay, explain to us what is a hypocrite.
2: Pero yun, a hypocrite, mga ka-vibes, is you say one thing and yet you indulge in that practice. Let's say, ayaw mo sa taong, ano, paano ba? Late. Pero ikaw mismo, lagi kang late. Diba? Yun ang mga hipokrito. They don't practice what they preach.
3: Sorry.
2: Yun ang yung pinag...
3: Sorry na lang.
2: Yun, isa yung sa mga ayaw ko talaga, mga ka-vibes. Yung hipokrito.
3: Yung
2: ang lakas ng loob nila mag-demand sa'yo na... Oy, bakit ganito yung gawa mo? Bakit ka ganito dumating on time? Why are you wearing that? Bakit ka ganyan sumagot? And yet they themselves couldn't deliver on the standards that they hold.
3: I understand that, diba? Pero ako naman, mga kabayos, medyo mababaw kasi yung turn off ko.
2: Ano ba yung turn off mo, DJ Robby?
3: Yung turn off ko kasi ayoko talaga ng someone na unhygienic.
2: Uy, isa nga yun. Isa yun, mga kabayos.
3: Ayoko talaga niya.
2: From TikTok Live.
3: Ano? Yung may French trip ka pero lupa yung nakalagay. Di ba? Kasi alam nyo, mga kabayos, sa first date talaga, yung tinitingnan ko.
2: Oo, koko.
3: Tinitingnan ko talaga yung mga koko, yung kanilang ayos.
2: Oh, malakas
3: ayos,
2: sa first impression. First impressions last, saka, mga ka-vibes.
3: At saka, nag-spend ako ng money for my hygiene. Mm-hmm. Diba? At saka, paano pangangalagaan yung isang tao?
2: Pag-toothbrush.
3: Exactly.
2: Pag-deodorant.
3: Exactly. Diba? It costs money. At saka, paano mo pangangalagaan yung isang tao kung hindi mo pangangalagaan yung
2: sarili mo? Very well said, you know. It's such a applicable rule in many disciplines and many aspects sa life. Pero yun, mga ka-vibes, kayo, tanongin ko din yung mga nasa TikTok Live. DJ Robby, may nakikita ka bang nagsasalita sa TikTok Live?
3: Sabi ni Josiah, same po, DJ Robby.
2: Hygiene talaga is ano. Pero yun, mga ka-vibes, may nagpapa-shoutout pala sa atin. Si 2654, and ito yung mensahe niya, mga ka-vibes. Basahin ko lang na mabilis. At yun nga naman ang ating plataforma, ang ipagsigawan ang mga mensahe niyo sa amin. Gusto ko lang humingi ng tawad kay Loisa Policarpio. Again, si 2654 ay humihingi ng tawad kay Loisa Policarpio ng Barangay Wawa Pier, Nasugbu, Batangas. Sorry sa pagiging pasaway ko at sa pagiging makasarili ko. Sorry sa lahat ng mga pagkakataon na hindi ako nakikinig kahit hindi ko alam kung makakarating sa kanya, pero gusto ko pa din humingi ng pasensya sa kanya. Gusto kong malaman niya na pinagsisihan ko na lahat ng mga nagawa ko at pinagbabayaran ko na ang kasalanan ko. Pa-request ng beautiful things. Oh, okay. Again, shoutout kay 2654. We appreciate your humbleness, your meekness, and your admittance na ikaw ay may pagkakamaling nagawa kay Miss Loisa Policarpio ng Barangay Wawa, Pier, Nasugbu, Batangas. Miss Loisa... Luisa pala, Miss Luisa Policarpio.
3: Si
2: I'm sorry, mali pala yung baso. Miss Luisa Policarpio of Barangay Wawa, Pier, Nasugbu, Batangas. If you're listening, currently listening right now, come on. Let's, you know, settle it na with 2654. And he's clearly sorry. And I think you guys can talk it out, you know. Talk it out. Maraming malulutas sa pagdating sa pag-uusap. Diba, DJ Robby?
3: Yes. Pero ikaw ba, DJ Rico?
2: Yes. Ano?
3: Mabalis ka ba magpatawad?
2: Ako?
3: Oh,
2: depende sa kasalanan. Yun naman, sa kasalanan naman talaga nakadepende. Let's say, kinuha mo yung inumin ko sa ref, hindi ka nagpaalam sa akin, sige, okay lang yan.
3: Okay, shoutout po sa kapatid ko na kinuha yung inumin ko sa ref.
2: Parang hits home ba yung DJ Robby?
3: Eh kasi nga, yung mahilig kasi ako sa milk.
2: Ako din. Mahilig din ako sa gatas.
3: Milk. Yung okay. Wala masyadong lasa.
2: Oo.
3: Ano daw milk? Basta non-fat milk.
2: Non-fat milk.
3: Oo. Ay, kinuha niya tapos inubos niya. And I was like, nag-tantrums pa ako kanina kumaga. Shoutout po sa kapatid
2: pero
3: ko.
2: Pero yun, di ba?
3: Pero kung gaano ka, alibawa, yung severity.
2: Severity ng ano.
3: Ng kasalanan doon ka magbabase.
2: Of course. Let's say, pera. Kinupitan mo ako ng... Depende pala din sa pera eh. Let's say, kung 5 pesos, 10 pesos, bibili ka ng taho. why not? Pero let's say 1,000, 2,000, 3,000.
3: Sobrang laki naman, no?
2: Diba? So paano hindi sasama yung loob niyo, mga kawaves? Turn, hindi lang basta turn off, sama ng loob talaga.
3: Talaga, kasi naman pinaghihirapan natin ng pera, ladies and gentlemen.
2: Ang daling kaya gastusin ng hindi atin, ano? Yun talaga. Pero yun, DJ Robby.
3: Ako naman, hindi ako masyadong, ano, in terms of forgiveness, nakakapag-forgive ako ng mabilisan. Pero hindi ako agad nakakapag-forgive.
2: Kalimot. Ah, okay. Interesting.
3: Oo, imagine,
2: interesting.
3: May mga taong ginawa na ko ng kasalanan, though wala na yung
2: yung poot sa puso mo.
3: Yung grudge sa puso ko. Uh-oh. Pero yung ginawa nila, tumatak sa akin.
2: And then you view them differently now, and then iba ka na din.
3: Iba rin yung relationship namin. For an instance, meron akong friend. Nagkwento talaga. Meron akong friend. Meron akong friend na do me bad, like really bad, in na nagkalat ng chismis tungkol sa akin na wala naman talagang basis.
2: Okay.
3: Talaga naman, eh, may image kasi ako nung college as a student leader.
2: Okay.
3: So
2: okay,
3: medyo nasira yung aking ano, yung aking image. Mm-hmm. Tapos, humingi naman siya ng sorry sa akin at inamin niya yung kasalanan niya. Eh, pinatawad ko naman siya as someone,
2: however,
3: I'd rather be the bigger person. Kasi
2: okay.
3: Pagdating
2: okay
3: dun sa ganitong klase ng
2: situation. I hear you.
3: So, pinatawad ko naman siya, pero we're no longer friends. I don't consider her as a friend na.
2: Okay, her. It's a her.
3: Yes.
2: Sige, so you would rather still see her grow and see her eat, just not at your table anymore.
3: Yes.
2: Okay.
3: Naiyak tuloy ako, naalala ko.
2: Shoutout kay Hosea. Same daw. Alam mo, resonate na resonate yung mga kwento at mga payo ni, mga experiences ni DJ Robby kay Hosea.
3: Ang daming experiences. Pero I'm on my early 20s pa lang po, ha. Baka akalaan nyo na sa 30s na ako. So, ito na, balik na nga tayo sa akin pong usapan kanina. Nabanggit natin ang ating mga turn-offs. How about ang ating mga turn-ons?
2: Ooh, saan ka usually na someone who is considerate.
3: Considerate in what way?
2: Considerate in making sure you are, ano, you are included. Yun pala. Yun na, pag included ka, they remember the littlest of things or the important things sa'yo. Let's say, paborito kong movie to, paborito kong kainan to,
3: napaka-thoughtful
2: paborito
3: man,
2: kong color to. Diba, it's such a turn on na mga ganong bagay is naaalala mo. Uy, DJ Rico, alam kong favorite mo tong chocolate na to. Alam kong favorite mo.
3: Okay.
2: Pero ikaw, sige, DJ Robby, ikaw, aside from being kayong considerate, what else are your turn-ons?
3: Siguro one of my biggest turn-ons is someone who listen with their ears rather than their mouth.
2: Ah, someone who listens more than when they speak.
3: It's more of like, di ba, sometimes may mga tao na go-open up sa atin, tapos gusto natin ng magbigay tayo ng advices. Kaya tayo nagli-listen. Mm-hmm. Pero I'd rather be with someone na
2: someone who'd listen to you.
3: Listen lang and understand me. And magsisimpatay sa akin.
2: Gets.
3: Nagigets mo ba ako?
2: Oh, gets kita 100%.
3: Yan mo yung turn on ko.
2: Oh, yung may nakikinig sa'yo ng walang judgment, naiintindihan ka. They don't make you, they don't try to manipulate whatever it is that you are opening up. And they, yun nga, inaintindi nila yung emotion mo.
3: Oo.
2: Na hindi nila para masamain, hindi ka nila tinitingnan as masamang tao per se.
3: Mm-mm.
2: But, ayun.
3: And gusto ko din ng someone na I can learn from.
2: Isa pa yun. Maganda din yung mga
3: diba? Yung someone na smart, din. Pero uh-oh, hindi ka i-degrade.
2: Kasi, isa pa yun. Oo. May important yun, important fact yun, mga
3: diba?
2: Kabay.
3: Kasi some other people naman, tinatama tayo yung mga pagkakamali natin sa buhay to the point na we feel belittled.
2: Okay.
3: Diba? Na parang sobrang nanliit ako dun sa ginawa mo. Pero now I know. Ayoko ng ganong feeling. Mm-hmm. Gusto ko ng, now I know, nalaman ko na yung dapat gawin.
2: Thank
3: nalaman
2: you.
3: Ko yung mga ganitong scenarios. So thank you, pero parang nag-usap lang tayo ng walang judgment. Na parang tinuruan
2: baga,
3: mo lang ako.
2: Oh, bukal sa loob na yung pag-thank you mo na, alam mo, thank you, butit na sabi mo sa akin yan instead na, sige, pasensya na. Di ba?
3: Exactly.
2: Kasi pag dinegrade kayo, sige, pasensya na po, hindi na po mauulit. Thank you, ha, butit na turo mo sa akin instead na, ano.
3: Instead na i-judge mo ako.
2: Yes, it's na belittle. Belittle
3: yes, talaga. At belittle mo ako. Yun ang mga vibes, usapang turn on and turn off po tayo sa aking pong programang Barkada Vibes with DJ Robby mamaya pong alas 6 hanggang alas 9 ng gabi pagkatapos po ng Up Pilipinas. Kaya naman tumutok lang kayo mga ka-vibes and have a great Friday afternoon.
2: Friday afternoon. Friday night na din halos eh, papunta ng gabi. Pero yun mga ka-vibes. So baybayan nyo mamaya ang programa ni DJ Robby na Barkada Vibes mamayang 6 to 9 p.m. Such an interesting, such an introspective DJ indeed. And again, gusto kong ulitin yung shoutout ni Miss Julie Maid Despi sa kanyang father na si Sir Jomar Gutierrez. Shoutout sa inyong dalawa. And magpatuloy kayong, patuloy nyong palakasin pa yung relasyon nyo, yung father and daughter relationship nyo. And sana huwag kayong magkahiwalay. Lumakas pa talaga. Stay strong, stay healthy, and stay safe. Again, mga ka-vibes, currently, this is the end of our, ano, program, mga ka-vibes, ng The
3: Best
2: Request.
3: It's the end of our journey.
2: This is the end. But again, that doesn't mean new beginnings can't begin. Samahan nyo pa rin ako from Wednesday, Thursday, Friday, The Best Request, 1 to 5 p.m., kung saan ang kanta niya ibibida ko. Without further delay, here's our commercial before our song, Patawad by Moira de la Torre. Dito lang yan. So GV99.9,
3: your good vibes.
0: GV99.9.
1: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.

Tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte. Para diskarte pid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV 99.9!
2: Wow! Gusto ko to!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Oras na lang sa buong kabuluan ng Pilipinas, 4 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. And right now, you're currently listening sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Mga Vibes, happy Friday evening to each and every one of us. Palakpakan natin ating mga sarili. Matatapos na naman ang isang linggo ng ating buhay na tayo ay buhay pa. Hoy, napakalaking achievement ng mga Vibes ako. Kasi hindi lahat ng tao binibigyan ng chances to live every single day. Kaya naman, let's celebrate life and make the best out of it. I-enjoy natin ang buhay, mga ka-vibes. Kaya nga tayo binuhay para mag-enjoy. And dahil nga po Friday night na ngayon, mga ka-vibes, ano ba ang inyong plano this upcoming weekends? Kayo ba ay gagala with family, with friends, with loved ones? Sana all.
2: Uy, sana all.
1: Diba? It's time to bond with our loved ones. It's time na gumawa tayo ng panibagong memories with them. At saka mga ka-vibes, kung sisimulan nyo na po ang inyong mga weekend feels, ang inyong mga rest days, this Friday night, kung kayo may mga plano dyan later this evening na mag-clubbing, na mag-bar hopping, well, paalala lamang po ni DJ Robbie na drink responsibly. Ang alak po ay nilalagay sa ating sikmura at hindi sa ating mga ulo. Iwas basag ulo tayo, mga ka-vibes. And paalala ko rin po, mga ka-vibes, na baka this upcoming weekends ay medyo maging maulan ang ating mga Saturdays and Sundays. Aww. Dahil nga po, nakapasok na po sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Domeng. So pinapayuhan ko po kayo, mga ka-vibes, na magdala po tayo ng payong, ng kapote, ng kung anumang pong palangga sa ating mga palangga sa ulan, mga ka-vibes. At saka yung payong, mga ka-vibes, though nakakasira naman talaga ng forma para sa atin, di ba? Imagine pupunta ka ng mall, napakaliit ng iyong bag kasi usong-usa na ngayon ang mga mini bags, mga ka-vibes. Tapos may dala-dala ka or bit-bit na bit-bit kang umbrella para nakakasira nga ng parma yon. Pero mga ka-vibes, siguruhin po natin na mas unahin na lang natin at i-prioritize natin ang ating kaligtasan kesa dyan sa formang-formang yan. Oo. Mas mabuti na wala tayong sakit kesa maporma nga tayo, puro sakit naman tayo. Diba? Napakamahal pa nga pong magkasakit sa panahon natin ngayon. Well, right now, mga ka-vibes, sisimulan na po natin na i-reveal ang atin pong pag-uusapan at ang ating pag-chichismisan for tonight's video. Dahil ang ating pong usapan para sa gabing ito ay what is your biggest turn-on or turn-offs? And I'm talking about hindi lamang ito, mga ka-vibes, na relationship. Hindi lang sa relationship. General to ha, whether it is friendship, platonic relationship, o kung ano man, turn on mo sa isang tao or turn off mo sa isang tao. Ay, please let me know, everyone. Just message me sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. Okay naman sa aming official Facebook account na GV99.9 FM. At para naman sa ating team online, maaari po kayo mag-iwan ng inyong mensahe sa baba sa ating live chat at akin ko po yung mababasa. Yes, mga ka-vibes, we're now online through our online streaming platform. Kaya kung gusto nyo pong makasama ang inyong mga pinakapaboritong DJs anytime, anywhere, ay pwedeng-pwede na po yan. Just visit our official Facebook page na GV99.9 FM at makikita nyo po doon ang link and QR code sa aming online streaming platform. At eto nga po, babasahin natin. May paunang mensahe tayo mula sa ating ka-vibes na si 9710. Sabi niya pa, shout out po kay Princess Joanne sa asawa ko. DJ, pa-shout out. Oo na nga, sina-shout out na eh. Pa-shout out po kay Princess Joanne Makaraig sa asawa ko. Hi baby, I love you so much. Yeah, DJ. ladies and gentlemen, there's another two less lonely people in the world ang talaga naman nagmamahalan sa putong ito ng kanilang buhay. At sana all sa inyo, though hindi naman ako bitter, I actually celebrate love, even yung love ng ibang tao para sa ibang tao, yung romantic relationship nila. I'm for it, ladies and gentlemen. Ikwento nyo sa akin yung sorry and mai-inspire po ako. Hindi po ako bitter na tao. At ayon naman sa ating ka-vibes si 5501 request, I really, really like you. Every day, I love you. Aw, that's so sweet. Sure, 5501. I'll try na i-grant ang iyong mga song requests. Kaya naman mga ka-vibes, ano pang inihintay nyo? Sumama na kayo sa kulitan at kwentuhan natin para sa gabing ito. So inuulit ko po ang ating question of the night. What is your biggest turn on or turn off? Para sa inyong mga kasagutan, ladies and gentlemen, inuulit ko po ang ating hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa aming official Facebook page, kaya mag-message sa GV99.9 FM. So, magbalik-tugtugan na po muna tayo, ladies and gentlemen. At para sa ating sunod na awitin, this is Where Is My Husband by Ray. Once again, my name is DJ Robby. Para po sa aking programang Barkada Vibes, we'll hear GV99.9.

0: 12 ng tanghali.
1: Tuwing Sabado mula 6 a.m. hanggang 12 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
2: Sabado, Ganado.
3: Naku, ganado na naman ako.
0: Dito lamang yan sa inyong number one Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. Ganado ka dito!

0: That song was brought to you by RightMed. Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Miss, yung RightMed nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta RightMed. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta RightMed.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil RightMed ang pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta RightMed.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: GV 99.9.
6: Yar, good vibes.
7: You are listening to DJ Robbie.
8: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:41 in the evening of Philippine Standard Time. And right now, ladies and gentlemen, binabati ko po lahat ng ating mga tagapakinig sa ating team online, team bahay, at team kalsada. Magandang gabi po sa inyong lahat. And happy Friday evening to each and every one of us. Ano bang inyong plans this upcoming weekends, everybody? Please let me know. Mag-message lamang po kayo kay DJ Robbie at pag-usapan natin yan. Or kung gusto nyong i-invite si DJ Robbie, ay pwede din yun. Ka-vibes. Mag-message lamang po kayo at i-share nyo ang inyong plans sa 0926-079-8708. Or sa ano bang official Facebook page, it's GV99.9 FM. And later on, babasahin ko po lahat ng inyong mga messages kay DJ Bobby. Okay naman mga ka-vibes, gusto nyo bang sagutin ang ating question of the night? Ang atin pong question of the night is what is your biggest turn on or turn off? Or pwede namang what is your biggest turn on and turn off, diba? Para dalawa. Abusado, no? Kailangan dalawa. So, yan po ang aning pag-uusapan para sa gabi ito. So, eto na nga mga ka-vibes. Na-receive ko na some of your messages kasi nga nakapagtanong na ako last week pa sa ating online streaming at sa ating online platforms, kung ano mang online platform yan. So, I'll be reading all of your answers na here in my end. Ayon sa ating ka-vibes na ito, sabi niya, friendships na nagkakampihan to the point na ang hindi kumampi, ekis na sa kanila. Alam nyo, turn off talaga yon mga ka-vibes. And very bagets yun ha. Imagine, yung kaibigan mo is may pagkampihan pang nalalaman. Kasi alam nyo, sa edad kong to, though I'm on my early 20s, wala na talaga akong energy para mangialam. Kahit kaibigan ko pa yan, kahit pinakamatali ko bang kaibigan yan, kaibigan ko na siya since grade 2, wala akong pakialam sa problema mo sa ibang tao. You can vent it out with me. Pwede mong i-vent out yan sa akin. Makikinig ako, I will listen. If you need my advices, go, I will be giving my advices to you. Pero yung mangingialam pa ako sa problema mo, te, hindi na talaga yan. Hindi ko na talaga fantasy yan. It's very immature and very childish. Siguro bagets lang din yung nag-send nito sa akin. Sana bagets. Kasi pagkampihan, di ba? Parang it's giving tubang preso, patintero, di ba yung mga childhood games natin yan? Anyways, eto pa. Ayon sa ating ka-vibes. Sabi niya, turn on ba sa iyo, DJ, ang gentleman? Wow. Alam niyo, it's more than being a gentleman. It's more of like the character. Character talaga, ladies and gentlemen, ang tinitignan natin sa isang tao. Though, importante naman talaga ang looks. In modern day dating, nandiyan ang ating mga online streaming. Ang ating mga online dating platform na kung saan pwedeng i-market natin ang ating mga sarili. Pwedeng i-advertise natin ang ating mga sarili out there para marami pang tao ang makater natin. Wow, may catering service. Pero mga ka-vibes, di ba, as time goes by, mas gugustuhin mo na to settle with someone else na pangangalagaan ka talaga, na i-treasure talaga yung relationship at ikaw mismo ka-vibes. So yung being a gentleman or being a gentlewoman ay napaka-importante. It's a major turn on. Eto pa, sabi niyo dito, knows how to listen with ears and not with mouth. Sobrang true nun, mga ka-vibes. Ano naman super turn on? Parang na-nego siya nga eh. Na-nego, meaning non-negotiable siya eh. Para sa akin. Kasi alam niyo, mga ka-vibes, there are moments in our life na we need someone to vent it out. Kailangan natin ng someone na shoulder to cry on, ng ating one call away, and hoping na sana partner natin yon. Though this question isn't particularly specified being in a relationship, pwede tayong in friends, or platonic relationship, or kung anumang relasyon nyo ang meron sa ibang tao. Wag lang kabit. Diba, nakaka-turn on yung isang tao na marunong makinig sa'yo. At the same time, bibigyan ka ng words of wisdom, ng words of affirmation. Pero hindi ka i-degrade, hindi ka belittle na kahit siya na yung nagtuturo sa'yo. Diba, there's care in intelligence. Mararamdaman mo yung kanyang care sa'yo. Mararamdaman mo na, ay, ikaw na talaga ang gusto ko makasama habang buhay. Naging pabebe. Diba? So, napaka-turn on talaga nitong being able to listen with ears and not with mouth. Yan nga po mga ka-vibes, ang ilan sa inyo mga messages kay DJ Robbie in terms of what are your some of the biggest turn-ons and turn-offs para sa inyo ka-vibes. Kung kayo may sariling kasagutan, please let me know. Message me sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. Okay naman sa aming official Facebook account. It's GV99.9 FM. And later on in the midst of the program, I'll be reading all of your answers, your shoutouts, and I'll be granting all of your song requests, ka-vibes. So ano bang hinihintay nyo? Mag-text na. Anyways, magbalik-tugtugan na po muna tayo ha. Let's go back in playing some music for you guys. Ito po ang awiting Ikot by Over October. Kaya naman, once again, this is DJ Robbie. Na makakasama niyo pa hanggang mamayang alas 9 ng gabi. All here at GV99.9. Your good vibes.

Thank you.

0: At song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: GV 99.9.
5: Yay, good vibes.
6: You are listening to DJ Robbie.
7: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Para sa inyong pinakapaboritong tambayan on air, it's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:14 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening to each and every one of us. Nawa ay masaya at maligaya ang inyong mga puso, everybody. Dahil wala na naman po tayong pasok bukas. Yes, happy Friday night to each and every one of us. Ang puro-puro ng energy si DJ Robbie. Dahil nilulok forward ko po ang aking weekends. So, ito na nga mga kabibs. Ano bang plano ni DJ Robbie this upcoming weekends? Well, wala po. Kasi gusto ko lang talaga magpahinga, mag-relax, at magsisihan ang mga desisyon ko sa buhay. Ganun po ang aking hobbies kapag wala po akong ginagawa. Kaya naman mga kabibs, ano bang inyong plano this upcoming weekend? So, please let me know. Just message sa amin pong hotline number. It's 0926-079-8708. Okay naman sa aming official social media account na GB99.9 FM. At para naman sa ating team online, maaari po kayong mag-iwan ng inyong mensahe sa ating live chat dyan sa baba para ma-send at mabasa ko po. Kaya naman, eto na mga kabayos. Bumalik na tayo sa ating usapan para sa gabi ito. Ang ating pong question of the night is, what is your biggest turn on or turn off? Ay, what is your biggest turn on and turn off? Para dalawa. So please let me know, kapag sinuulit ko po ang aming hotline number para dyan. It's 0926-079-8708. Okay naman sa aming official Facebook account. It's GV99.9 FM. So, ito na nga, babasahin ko na po ang inyong mga mensahe kay DJ Robbie, ha. Kung ano nga ba ang inyong mga biggest turn on / turn off. DJ, yung kinukwento niya sa lahat ang mga private na pinag-uusapan nyo. Very turn off yon. Very turn off. Diba? Kasi mga ka-vibes, ba't yun naman ibibida sa iba? It's not your story to tell. Diba? Kung privately nyo pinag-usapan yan at personal na buhay nyo yan at ng ibang tao lalo na, huwag nyo na pong ikuwento sa iba. It's not your story to tell. Hayaan nyo yung tao na yun na magkwento sa inyo at tigilan nyo na yung pakikipag-chismisan. Wow. Eto ba ka-vibes? Ayon dito, sabi niya, turn on or turn off. Inconsistent. Bigla na lang nawawala the next day at alauna lang nagre-reply. Well, obviously, turn off yun. Ay, actually, parang depende pala. Ang bilis magbago, no? Parang depende kasi siya. Turn off. Kapag you're getting to know each other, tapos the next day, bigla na lang siya hindi magre-reply. Tapos naging habitual siya. Lagi niyang ginagawa yun sa'yo. Diba? Parang medyo consistent talaga namang very ang tawag doon? Basta yon. hindi pa siya clear sa kanyang extension sa'yo. Yun. Extension. Sa kanyang intention sa'yo, wala siyang extension. Pag hindi pa siya clear sa intention, nagagalit. Pag hindi pa siya clear sa intention niya sa'yo, ibig sabihin mga kapabes, hindi pa siya sure sa'yo. Pero at to a certain extent, baka din kasi may reason yung pagiging inconsistent niya. Baka dahil Baka dahil may pinagdadaan na lang siya. Kasi alam natin kapag mental health na ang pinag-usapan, pag mental health na ang dumali sa atin, ay medyo naloloko at nababaliw naman talaga tayo. So, be mindful din. Pero kung ganun din, mga kapag, sa may pinagdadaanan ka mentally at meron kang problema na pinagdadaanan sa buhay mo, please, yung iyong partner, yung iyong kausap, let them know. Kahit pa yung situationship, talking stage, wag po natin sila i-ghost. May history ako ng ghosting, pero wag na natin pag-usapan yun. Ito po. Hindi pa ako malinis sa tao, ha? Anyways, ito pa. Turn on or turn off. Sad boy or sad girl. Yung tipong, sorry ah, kasi ganito lang ako. Ay, parang turn off to sa akin. For me, parang very turn off siya in a sense na yung sinabi niyang, sorry ah, kasi ganito lang ako. Bakit? Bakit ka magsasorry kung ganito lang ako? Pwede ka naman gumawa ng something para mabago yung current situation mo. I know na not all of us, even me, ay hindi pinanganak with silver spoon sa kanyang tao. Diba? Hindi tayo pinanganak ng Nepo babies. Shout out sa lahat ng Nepo babies. So, talaga naman minsan, kailangan natin maghirap sa buhay. Kailangan natin na baguhin ang ating kinasasadlakan. O kaya naman, in terms of personality, kung alam naman natin tong na mali yung personality natin, kung mali yung trato natin sa ibang tao, be self-conscious sa ating ginagawa. Magkaroon tayo ng self-reflection na baka pwede ma-compromise or pwedeng baguhin natin to completely para naman sa ating future partners. Diba, apakaganda nun? Anyways, eto pa. Sabi ni dito, turn on kapag matalino. Yung tipong natututo ka pero hindi na-degrade. Alam nyo, mga kabais, ito talaga one of my non-negos. Gusto ko ng taong matalino talaga. Ayoko naman ng taong super overachiever na sa buhay. Napakadami ng na-achieve sa buhay. Gusto ko ng someone na driven. Pero I want someone talaga na matututo ako. Hindi lang siya matututo na by the book, but cause yung mga life lessons. Pero ayoko din ang sama natuturuan ako to the point na sobrang na ako mabibuild it sa sarili ko na ganito lang ako tapos ganyan ka. Okay! Pero gusto ko din ang sama na merong calmness. Merong calmness sa kanyang intelligence. Ganun ang gusto ko. Yung may manner of speaking. Yung manner of speaking niya is to the point na gusto niya ako matuto. Hindi yung to the point na mabibuild ako bilang isang tao. At yan nga po mga kababis, ang ilan sa inyong mga turn on and turn offs na atin pong topic para sa gabing ito. Kung meron po kayong masyashare kay DJ Robbie, di share nyo. Share nyo po yan sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. Okay naman sa aming official Facebook account na GV99.9FM. At ito pa nga, sabi ni 5501, turn on, maganda, sexy na matalino, turn off, pangit na bobo. Ako doon sa pangit na bobo. Pero talaga naman turn on nga kung maganda ka na physically at the same time, intellectually pleasing ka din, matalino. Pero grabe naman yung turn off na pangit na bobo pa. Pero ganun nga talaga society natin eh, no? Tsaka parang double kill yun, no? Imagine, hindi ka na nga pleasing in the eye in terms of convenience at pananaw ng isang tao. Pero, hindi ka rin ganun talaga emotionally intelligent. And intellectually intelligent, wala pang laman ang ulo mo. Diba? I agree with you, 5501. Talaga namang turn off yun. Anyways, magbalik tugtugan na po muna tayo at babasahin ko ang inyong mga kasagutan sa akin pong pagbabalik. At eto muna ang awiting Blank Space by Taylor Swift. Once again, my name is DJ Robbie. Para po sa aking programang Barkada Vibes, only here GV99.9. Your Dead Vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Miss, yung right med nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta right med. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta right med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil right med ang pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta right med.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Naku, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
9: Paring dayo, paring dayo.
10: Ano ka naman?
9: Payag ka, ikay may kapangrihan mag-teleport.
10: Abay, yun naman pare, para kahit saan, ako'y makakapunta.
9: Pero, 50 years bago ka makarating.
10: Ayaw ka na.
11: Hala?

0: kwentuhan ay puno ng tawanan.
1: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapag-huray na kayo.
0: Sa programang Ang Tanong.
2: Ala eh, paano?
0: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
1: Only at your number one good vibe station, GB 97.9. Your good vibe. Paano nga yun?

0: GV99.9, your good vibes.
1: It is now 7:40 in the evening.
2: That time check is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
4: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
4: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV 99.9. Your good vibes.
6: You are listening to DJ Robbie.
7: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Para sa inyong pinakamaboritong tambayan on air, it's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:40 in the evening, Philippine Standard Time. At sa punong ito, ladies and gentlemen, let's go back sa atin pong pinag-uusapan para sa gabing ito. Ang ano pong question of the night. What is your biggest turn on and or turn off? Wow, dalawa na yun. So please let me know, ladies and gentlemen. Just message me sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. Okay naman sa aming official Facebook account. It's GV99.9 FM. So it was last week nung nagtanong ako sa ating online accounts, online platforms, kung ano nga ba ang inyong mga biggest turn on / turn off. So I'll be reading all of your messages, ha. DJ, turn on when the woman makes the first move. Wow! I didn't know that, ha, na kapag ang babae pala ay nag-first move, ay malaking turn on yan. Well, probably sa akin hindi. Pero let's think kung bakit nga ba nagiging turn on sa ibang tao yung pag ang babae ang unang mag-first move. Well, siguro kasi alam nila yung gusto nilang gawin sa buhay. Diba? Kasi alam na nila yung gusto nila. They are an alpha women. And sa panahon natin ngayon, talaga namang women has voices in the community. They can do whatever they want. Hindi na sila na-objectify. Hindi na sila nakakulong sa isang box. Na kapag women ka, ganito dapat yung gusto mong gawin. And we love that. Nagkakaroon tayo ng progress within our society na ang women natin has already a voice in the community at hindi na sila nagkakaroon ng ng objectification na kapag women ka, dapat ganito ka lang, dapat queenly ka, dapat sobrang mahinhin. Pero right now, kasi we celebrate women na alpha women, na career-driven women, na kung ano mang klaseng babae kaka-vibes. And that's a very good thing pagdating po sa society natin. At least nagiging progressive ang ating society, ha, ang ating country and ang ating economy. Hindi ko lang sure. Lalo-lalo na dyan sa Senado, oo. Nagramihan ang ating bansa ay patuloy ng bumabagsak. Highest. At ayon naman sa ating online streaming platform, sabi ni May, turn on DJ pag malaki ang biceps. Lagi nilang tong si May. Bagong buhay ka na. Pero I kinda agree din na turn on, hindi pag malaki yung bicep. Because if he or she takes care of himself. Diba? Kapag may pake siya sa kanyang sarili, sa kanyang health, diba? Imagine na someone na i-redirect yung iyong usual na routine, yung iyong lifestyle. Dahil gusto niya maging healthy ka din. Now, I know some of people, especially my friends, na ayaw ng ganun lifestyle at ayaw nila na pinamumukha yung lifestyle ng iba sa kanila. Ayaw nilang inuutusan sila na ganito ang gawin mo, ganito ang ganyan mo kasi mas healthy to sa inyo. Ayaw nila yon. Pero, mga ka-vibes, it's also, as we grow old, as we mature, naiinidahan na natin yung value ng health natin. Even me, I kinda understand it. Talaga naman everyday, hindi naman everyday, Well, kinda, every day na nag-workout si DJ Robbie. Well, at the very least, 5 days a week na nag-workout ako. Tapos hindi pwedeng mawala yung 1 hour ko na paglalakad every single night. Yes, after shift talaga pong naglalakad si DJ Robbie. Dahil nagkakaroon po ako ng peace of mind, madami ako nagiging realization sa buhay, ang dami ko pong naiisip. Actually, lahat ng sinasabi ko dito, doon ko napupulot eh sa lahat ng aking self-reflections, realizations na nangyayari sa aking adventure every single night pag ako ay umuwi sa aming bahay. Talaga namang adventure siya, lalong-lalo na kapag may mga aso. Hoy, mga ka-vibes, baka naman yung mga aso nyo ay pwede nyong talian. Oo, ang lalaki pa ng mga aso nyo, ha? At kapag gabi nga, akala nila na nakawan yung mga bahay nila. Eh, naka-gate naman. Paano kung mag-aakit bahay doon? Mas lalaki pa ng aso? Baka kung pwede naman, oo. Talian po natin ang ating mga aso. At kung gusto nyong ipalabas yung mga aso nyo, which is kailangan naman talagang ilabas natin yung mga aso natin, well, gawin nyo po ng naka-leash yung mga aso. Huwag po natin hayaan sa labas yung mga aso. At nakakakita nga din ako na patay na animals dyan sa ano, sa kalsada, which is very nakakalungkot. But parang ang konyo ko for tonight. Hindi ako to. So yun na nga, mga kabay. Sino ang gusto kong sabihin? Anyways, let's move on. Turn on sa akin, DJ, pag dancer o singer. Basta, may talent. Wow. Actually, parang, I get it. Kasi wala pa ako nakaka-date na dancer or singer. Looking for po ako. Maaari po kayo mag-send ng application forms kay DJ Robbie. Pero anyways, eto na nga. Pero I kinda understand na mas charismatic naman talaga yung dancer or singer. Lalong-lalo na, I know a lot of people, na yung personality nila nag-change while they are performing. Diba? Parang ang cool nun. Talagang sobrang charismatic, sobrang tahimik ng tao. Tapos biglang sumayaw, kumanta, nagiging sobrang ganda, nagiging sobrang pogi na sa ating paningin sila. At parang nakakasara G din, no? Imagine, oh, very tahimik ng tao. Tapos pag nag-perform, naging ibang tao na siya. Nagiging Sarah G na siya, nagiging Shakira, ganong level. So, nag-gets ko yung mga taong turn on. Kasi nga, nakakalagdag nga din naman ng whiz or charisma dun sa isang tao kapag meron siyang talent or skills. At imagine, meron siyang world na ganun. Tapos hindi ka kasama sa world na yun. Imagine, yung taong yun, magaling kumanta or sumayaw nasa performing arts industry. Tapos ikaw wala doon. Wala kang talent doon. E di parang you are curious kung ano nga ba ang buhay na meron siya while he or she is performing on stage. Diba? Para sa akin ganun eh. Kung di naman kayo nag-a-agree, di bahala kayo. Anyways, eto pa. Turn off pag walang emotional and financial intelligence. Well, talaga namang very, it's a major turn off kapag walang emotional intelligence and financial intelligence. Emotional intelligence, in a sense, paano kayo magkakaintindihan emotionally? Eh, kailangan nyo nga ng emotional connections para mag-work yung relationship nyo. Diba? Kung hindi kayo emotionally compatible sa isa't isa, kung hindi nyo alam pa paano i-comfort ang isa't isa whenever they are down, hindi nyo alam pa paano i-celebrate ang joy whenever you are happy, hindi nyo alam kung paano ang tamang gawin whenever na you guys are feeling such emotions like that, parang hindi naman talaga kayo compatible at walang emotionally intelligent tungkol doon. Pero pagdating naman sa financials, well, ang sabi niya dito financially literate or financial intelligence. So, ibig sabihin, meron kayong finance. At kapag meron kayong finance, masasabi ko lang na major turn off nga yun. Parang nagkakaroon ako ng kadates na major na walang financial intelligence, na walang financial literacy. Tapos, it just gives me ick na wala kang pake sa future mo, di ba? Talagang pagkakatrabaho mo, uubusin mo lang yung sahod mo sa mga hindi ko masabing walang kwentang bagay, pero mga bagay na wala namang mangyayari sa future mo. Parang it's okay na i-spend mo yung sarili mo, na i-reward mo yung sarili mo every now and then. I deserve ko to. I totally totally agree with that. I totally support that. Pero pag habitual mo na siyang ginagawa, na wala ka naman talagang magandang nagawa, aside from doing your job, aside from surviving every single day. Diba? Pero pag wala kang bagong achievement sa buhay mo, tapos you always reward yourself, parang medyo late na siya sa akin. Kasi wala kang savings, wala kang emergency funds. Hindi ba tayo natuto nung pandemic na kung saan madaming Pilipino ang nawala ng trabaho dahil sa pandemic? At namang problema kung saan sila pupulot ng kanilang huhugutin, ng kanilang pera para makapag-survive. That's my personal opinion. Well, again, it's a case-to-case basis, everyone. Kung meron kayong gustong i-share kay DJ Robbie, kung ano ba ang inyong mga biggest turn-on and turn-offs, please let me know. Mag-message lamang po kayo sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. Or sa aming official Facebook account, it's GV99.9FM. And later on, in the midst of the program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. Pero bago yun, magpalik tugtugan na po muna tayo. At ang ating sunod na awitin, this is Salamin Salamin by Beanie. Once again, my name is DJ Robbie, only here at GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV 99.9.
6: Yoy, good vibes.
7: You are listening to DJ Robbie.
8: And I'm back, everybody. This is still DJ Robbie para po sa aking programang Mercado Vibes with DJ Robbie. Magandang gabi po sa ating lahat. Kayo ba ay mga nagsipagkaina? Kaina. Mga nagsipaghapuna na. Mas better. Kayo ba ay nagsipaghapuna na? Bakit si DJ Robbie ay hindi pa po nag-launch. So, ina-acid na po ako. Ramdam ko na yung acid sa aking ano, sa aking diaphragm. Bumaba sa diaphragm. Anyways, let's move on. Babalik tayo sa ating pinag-uusapan para sa gabi ko. Hayaan nyo na ako. Kaya ko ang sarili ko. Malaki na ako. Ang ating question of the night. What is your biggest turn on / turn off? Yan po ang ating question at ang ating katanungan para sa gabi ito. So, may nais ba kayong sabihin? Meron ba kayong turn on and turn off sa isang tao? Please let me know. Mag-message lamang po kayo sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. Or sa ating official Facebook account, it's GV99.9 FM. So, eto na. Last week, naibigay ko sa inyo ang ating katanungan for tonight. At eto po ang inyong mga kasagutan. Turn on when the woman makes the first move. Ay, nasabi ko na to kanina. Paulit-ulit. Turn off. Use a silent treatment when having a conflict rather than pag-usapan. Well, masasabi ko ba siyang turn on or turn off? Siguro depende sa sitwasyon. Turn on siya kapag if you are letting the other person, your significant other, na magpahinga muna to think his thoughts, di ba? Magmuni-muni muna siya, magnilay-nilay muna siya, di ba? Hindi naman kailangan na agad-agaran ay lahat ng problema nyo ay kailangan nyo nang resolbahin. Sometimes, we need space, we need a little bit of time, we need kahit isang araw man lang yan o dalawang araw na hindi kayo mag-usap. Tapos, the next day, pag-usapan nyo. Okay, yun. I feel like it's a healthy part of the relationship or it's a healthy way to handle conflicts within a relationship. Pero kung to the point na cold war kayo, di ba? Imagine like 1 week, 2 weeks na kayong hindi mag-uusap, tapos wala man lang paramdam, tapos hindi mo man lang alam ang rason kung bakit siya hindi makausap. Yung cold war lang talaga siya, nung hindi mo alam yung rason kung bakit siya nagiging cold sa'yo, parang gusto niya lang itratong cold siya. What choice niya yun? So turn off siya sa akin. At sana sa'yo din. Anyways, eto pa. Ayon sa ating ka-vibes. Napabaliw na naman ako. Turn on yung marunong magluto. Napaka-specific naman. Turn on pala to. As someone na marunong magluto, hindi man sa pagmamayabang, pero medyo masarap kasi magluto si DJ Robbie. Well, sabi ng nakakarami ha, sabi ng nakakaalam at nakakatikim ng aking mga niluluto, ay medyo marunong naman daw talaga magluto si DJ Robbie. Well, kasi alam niya mga ka-vibes, sa curriculum po namin ngayon, hindi kayo kasama, ako lang. Sa curriculum po kasi ngayon, sa TLE, pagdating mo na junior high school yan, grade 7 to grade 10, kung sa dating curriculum, basic curriculum before, ito po ay first year to fourth year, diba? Sa grade 7 and grade 10, meron po tayo technological and livelihood education. O mas kilala, bilang TLE. Wow! And ngayon, meron pong choices yung mga estudyante kung ano pong gusto nilang kunin na livelihood na livelihood or technological education. Mind, sa school po namin, meron kaming choices whether you would take dressmaking o kaya naman yung paglilinis, ano ba yun? Hospitality, something, etc., etc. O kaya naman cookery. And as someone na ayoko ng dressmaking, parang sobrang arte nun. At sobrang... Hindi lang siya for me, hindi siya nag-dressmaking for me. Ayoko na magsalita. At ayoko din ng housekeeping kasi nga sa bahay, ako na maglilinis. Pwede ba sa school, ako pa rin na maglilinis. So ayoko siya kanya. Ang pinili ko, medyo mahal. Pero I know na in the future ay magagamit ko, which is cooking. And I didn't know lang pala na it is a turn-on pagdating po sa isang dating, di ba? Pagdating sa isang relasyon. Pero I kind of get it din naman. Kasi whenever na I cook with my significant other, kasi sa lahat ng nag-relasyon ko or ka-fling or ka-situationship, ako yung marunong magluto. So, they would say na masarap akong magluto. Tapos they would remember me kapag ito yung hinain ko sa kanila. So, it's more than the dish itself. It's actually the thought that counts. Tapos kasi binubola pa rin nila ako before na, ay, ang sarap mo naman magluto. Ay, ang ginawa ko lang naman, nag-isa lang naman ako ng corned beef. Di ba? Akala ko bola lang siya, pero, ay, pati wala ibang tao, ganun din yung turn on. Wow. It's a great realization for me. Palakpakan niyo ako. Eto pa, ladies and gentlemen. Ano ba sabi nito? Turn on pag mabango. And that's very true, ladies and gentlemen. Talaga namang very nakaka-turn on. Talaga namang, tara sa kwarto. Sa kwarto agad. Hindi, magagan-chill yung kasi kami sa kwarto. Hindi, pero nakaka-turn on talaga kapag mabango. Lalo na kasi yung scent is parang, it's unique to each and every one of us. May kanya-kanya tayong amoy. And I'm talking about, hindi lang sa perfume, ha? Hindi lang sa perfume, sa cologne, sa body, chibidus. Diba? Hindi lang tungkol sa mga pambangong iyan. Bagkos yung mga ano, body smell natin, hindi body odor, ha? Iba yun. Yung body smell natin, halimbawa, pawisan yung isang tao, tapos, maaamoy mo siya, tapos, he smells good pa din kahit pawisan siya. Yung kanyang body smell, para namang it hit us different. Kasi nga, may pheromones na daw yun, sabi ng ating mga scientist. Okay, sabi niyo yan eh. Anyways, eto pa, sabi ng ating ka-vibes, ay turn off, pinagbabayad sa first date kahit siya ang nagyaya. Siguro sa dating natin ngayon, I would say na hindi na siya turn off. Well, for me pala, hindi siya turn off. Kasi ayoko nililibre. I don't wanna feel indebted dun sa other person. Lalo na kapag first date. Diba kapag first date, you have to know each other. Kailangan nyo na makilala ang isa't isa. Pero, kapag nililibre kasi ako, parang paano pag hindi nag-workout yung date namin? Paano kung naboringan siya sa akin? Paano kung hindi kami nagkaroon ng connection? Eh di pag kinuwento niya ako sa iba niyang ano, makaka-date. Eh di, ito yung dinate ko na nilibre ko na tapos wala pang kwenta kausap. Di ba? So ayoko nang nililibre ako. Well, kung may nalilibre naman sa akin, kasi meron naman talagang nakaka-date tayo na nag-i-insist naman sila na ay, sagot ko na to kasi first date tapos ako pa yung nag-iya. So, pag ganun, hinahayaan ko na talaga na pag sobrang mapilit, hinahayaan ko na talaga. Tapos, sinasabi ko din naman na ay, after this magkape tayo, ako naman yung taya, akin naman yon, sagot ko naman yon. So, pag ganun talaga, para hindi ako talagang totally nilibre ng isang tao and I don't feel indebted to him or to her. Diba? At yan nga po ang ilan sa inyong mga biggest turn on and turn offs pagdating sa isang relasyon. Actually, nagkaroon din ako ng realizations sa lahat ng inyong mga sinabi at mensahe kay DJ Robby. Palakpakan nyo naman ako. At palakpakan natin ang ating mga sabi. Anyways, magbabalik pa po ako dahil makakasama nyo pa si DJ Robby hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Pero bago yon, let's go back and playing some music for you guys. This is Hey Soul Sister by Jay. And once again, I'm DJ Robby. Para po sa aking programang Mercada Vibes, all here GV 99.9. Your good vibes.

0: GV 99.9.
1: Your good vibes.
2: You gotta help me.

0: are listening to DJ Robbie.
1: And maligayang pagbabalik. Everyone, this is still DJ Robbie para po sa aking programang Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuuan ng Pilipinas, 8:35 in the evening, Philippine Standard Time. And happy Friday evening to each and every one of us. Yan, dapat ganyan lang energy, mataas lang dapat ang energy para naman this upcoming weekend ay masulit natin ang ating mga pahinga. Pero may plano na kayo ngayong Friday night, isama nyo naman si DJ Robbie. Oo. Parang alam nyo, hindi ko pa naranasan mag-bar, mag-club. No, naranasan ko na one time, though celebration naman yun ng aking friend. So, wala din. Nag-celebrate lang talaga kami. Hindi kami nakaharot. Walang harutang naganap. Walang landian na naganap sa loob ng bar. Which is sobrang na-miss ko yung opportunity na yun. Sana this time, pag nayayaan nyo ako kabayad sa, may maranasan ko na yun. Na nga natin to, nagugutom na ako. Uy, nagugutom na ako. Ano masarap kainan ngayong malamig ang panahon? Malamig ba? Parang hindi naman. Parang nalalamig ako. So, masarap mag-lummy and masarap ang kahit ano pag-gutom eh. Pag hindi ka ba naghahapunan, nagtatanghalian at naghahapunan, masarap ang kahit ano sa iyo eh. So, itigil na natin itong programa ko para makauwi na ako. Anyways, eto na, bumalik na tayo sa ating programa at sa ating question of the night. What is your biggest turn on / turn off? So, kung may kasagutan ka, ladies and gentlemen, please let me know. Mag-message ka lamang po sa aming hotline number. It's 0-

0998-8708 o kaya naman sa aming official Facebook account, it's GB99.9 FM. And last week nga, naibigay ko sa inyo ang ating question of the night for tonight. So, babasahin ko po ang inyong mga messages kay DJ Robbie. Wait, nawawala. Pakihanap nga. Ito. Turn off unhygienic. Alam nyo, nanego ko talaga pag unhygienic yung isang tao na parang malayo pa lang naaamoy ko na. Ang iyong masangsang na amoy, di ba? Parang kasing may amoy na nagiging exquisite. Oh, exquisite. Na talagang tumatak sa atin. Pero yung amoy na yon usually mabaho talaga. Ay, amoy anghit. Parang paparating na si ano. Parang hindi si DJ Robbie yun ha. Baka si DJ Robbie. Sabi ko. Ano pa mga kapibs? Imagine niyo naman, makikipag-date kayo sa someone na unhygienic. Yung may French tips pero lupa. Pero pag gano'n naman mga kapibs, we have to take into consideration din kung ano bang klase ng work ang meron sila. Hindi ko naman masasabing, sabihin na lang natin payak yung kanilang job. Diba? Kung kinakailangan nilang maglokal ng lupa, kumawak ng simento, diba? You have to also take into consideration na yun yung ginagawa nila for a living. Pero kung ikaw naman ay office worker, ikaw ay nasa loob ng opisina tapos amoy ang hit ka pa din, bakit? Diba? Hindi mo ba afford ang bumili ng toothbrush? Though mahirap na nga naman ngayon, ang panahon natin ngayon na napakamahal ng ating commodities. Napulot ko lang yun dito. So, eto pa. Ayan sa ating ka-vibes is turn off pag mali-mali ang grammar. Bakit ganun? Turn off ba talaga kapag mali-mali yung grammar? Eh, di sorry. Mag-sorry na lang. I would say na hindi siya turn off for me. Hindi siya turn off in a sense. Pero hindi siya turn on, ha? Hindi siya turn off in a sense na kapag mali-mali yung grammar, I'd rather na i-correct yung taong yon with, in a right manner, i-correct siya with good intention and with coming from love yung aking pagkokorek sa kanya. Tino point na hindi siya mabibill ito. And I don't think naman, minsan hindi naman ako pinalaki na marangya ang buhay na to the point na ang aking pong pamamahay ay punong-puno ng English speaking, mga spoken in dollars. Hindi po ganoon na pinaglaki si DJ Robbie. So, meron din talaga tayong lapses pagdating sa grammar natin. Pero dito lang sa Pilipinas tayo nagkakaroon ng sobrang sensitive natin sa grammar. Imagine, people who are living in states na kung saan ang kanilang first language ay English, na wala silang pake sa grammar as long as naiintindihan namin ang gusto mong sabihin, go sila. Pero dito sa Pilipinas na talaga namang lahat ay grammarian, talaga namang lahat ay English graduate, na gusto lahat ay tama ang grammar. Wag tayo ganoon. Don't judge other people dahil mali-mali lang po yung grammar nila or may mga lapses lang sila pagdating sa grammar. At the same time, mga ka-vibes, be kind din po sa pagko-correct. Kung magko-correct po kayo ng grammar, I would appreciate, like me, kapag nagkamali ako ng grammar, I would appreciate na i-correct mo ako. But in a manner of love, coming from love, hindi yung in a manner na gusto mong mabelittle yung isang tao kasi mali lang yung grammar na ginamit niya. Ganun tayo, mga ka-vibes. Andun din tayo sa to the point na kung paano mo itatama yung pagkakamali ng iba. Hindi lang tinama mo yung pagkakamali nila. Okay na yun. Dapat tama din yung way natin para itama yung pagkakamali nila. May tama ka. Eto ba, last na to for tonight. Tonight. O, di ba mali yun? Shoutout sa mga grammarian dyan. Eto, malala ang turn. Ano turn on ko? Kapag may kotse. Bakit? Wait, iisipin ko lang to kung ano sasabihin ko. Nag-isip. Well, siguro depende kung paano siya pinalaki ng kanyang mga magulang. Kung siya ay pinalaki yung well off na pinanganak na may silver spoon sa mouth, well, kung ganun din naman, parang normal na sa kanya na may kotse ang isang tao, adi, you do you, babe. Congratulations. Wala ka sa amin mga mid-class at mga low-class na individual. Shout out sa iyo sa mga Nepo babies natin dyan. Naging Nepo babies pa. Pero
ganun siya pinalaki ng kanyang mga magulang. Ang kanyang upbringing ay ganun, na normal lang sa isang tao na magkaroon ng kotse. Eh di, good for you. At hayaan natin siya. Yun naman ang kanyang preferences. Once again, it's a matter of case-to-case basis. Ang kanyang mga turn-on and turn-off sa buhay is a matter of case-to-case basis. At the same time, it's interchangeable, di ba? Maraming factors din kung bakit nagiging iba ang ating or nagbabago ang ating mga turn-on and turn-off sa buhay. Nandiyan ang age, nandiyan ang social economic status, napakadaming factors mga kapat. So yan na nga, yan na po ang huli nating kasagutan sa ating question of the night na what is your biggest turn-on and turn-offs? Oras na sa buong kabuluan na Pilipinas sa 8:43 in the evening Philippine Standard Time. Unright na mga kabayams, magpapaalam na po si DJ Robby. Maraming salamat sa tumuto kanina pa ang alas 1 hanggang ngayon mag-aalas 9 ng gabi. Bukas pumuli ay makakasama. Ay, bukas pumuli. Wala ko bukas. Sa Lunes pumuli ay makakasama niya si DJ Robby sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robby. At dahil dyan, ang aking pong bye-bye song para sa lahat ng papatulog na sa kanilang mga tahanan, This Is The Day You Said Goodnight by Hill. Once again, this is DJ Robby saying goodnight and have a sweet dreams. Ingat mga ka-vibes and enjoy the rest of your weekends.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V! 30!
2: 30 anyos na! Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi!
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes!
4: This is DJ Frank!
1: This is DJ Chico Maraco!
5: Ako po si DJ Robbie!
0: 30 taon ng masayang kwentuhan!
4: Always reminding you that every gising is a blessing!
0: Pero nananatili ang inyong suporta! Kayo ang dahilan ng 30 taon!
1: 30 anyos na tayo!
5: Mga vibes, 30 anyos!
1: GV99.9!
4: This is GV99.9!
0: GV99.9! 30 na!

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Outing gusto, ambag ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV99.9!
3: Wow! Gusto ko to!
4: I've been sharing love and all this time.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV99.9, Your Good Vibes.
8: Ay!

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Sa Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly. This is GV 99.9, your good vibes. La, la.

tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga kabay!
2: Trenta! GB99.9.
3: Trentahin na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV99.9!
2: Wow! Gusto ko to!
3: Labyrinth. Do you think I'm stupid?

ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

ang diskarte pintip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: pag hindi na makahinga.
1: Swimming gusto, mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
3: Wow! Gusto ko to!

0: GV 99.9.
1: Yay, good vibes.
2: 30, 30,
3: 30 anyos na tayo, mga ka-vibes.
4: 30 na tayo, mga ka-vibes.
5: 30 years na ang GV 99.9.
1: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
4: GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: pagkaan.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
3: Uy! Baka Kiko yan!
1: Baka Kiko Barako yan!
4: Kiko! Kiko!
5: Kiko Barako!
6: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, Your Good Vibes.
7: Yeah! BP Records.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay.
2: Rentahin na.
3: GB99.9.
2: Rentahin na.

0: GV99.9, your good vibes.
1: GV99.9,
0: your good vibes.

Tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Rico Maraco.
4: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 na!

0: GV99.9, your good vibes.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
5: Barangay Marawi,
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
6: Tol, tol, tol!
7: Oy, tol!
6: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
7: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
6: Pero, puro pangit lang yung pwede.
8: Oo, ayaw ko na.
9: Hala, joke pala yun.
10: Wow, Sabado na!
9: Wow, gusto ko to.
10: Ay, siya. Ganado na naman ako.
6: Talagang ganado ka dito. Dahil kasama nyo na ang magpapagana ng inyong almusal hanggang tanghalian.
10: Magandang morning sa ating mga kapiling kabanding, ang inyong nakiterang DJ. My name is DJ Joy Boy.
6: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang suwak sa inyong mga tahanan.
10: Tutok lang para kayo maging GV informed, GV aware, GV updated. Sagot ni DJ Joy Boy ang mga good vibes. OPM tugtugan hanggang alas 12 ng tanghali.
6: Tuwing Sabado mula 6 a.m. hanggang 12 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
10: Sabado, Ganado!
11: Naku, ganado na naman ako.
10: Dito lamang yan sa inyong number one Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. Ganado ka dito!